0: daci sifir usku fal diyau lahar fal usku fal diyau arak sifir aw sifir lahar sifir fal u diyau indi sifir lahar arak diyau dunye indi afandwin sa fandu gawya andiro faras kramdilan daci andiro bayna diyau kila shi ayero churu kila ndumnu kati kurun wata faidata cida doni nzirho baya kalalilan peinu tidina ma ade kurun dola ade idumawa ade idumaro wolo numa aile tidila mar ade ta tin sibur usku faldiyo larfal usku faldiyo arak sibur janda kani assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: naam ndugu kila zawalin
1: madu sulimanti dambaro
0: modu sulemanti nguro dambaro tenya kirinyan aye kurumin dumno mbejuwa futu kuma exhibit officer guzuna ide kate kurna wata faida ta lamar tirho baye de ay
1: we are so rukuna are ya gidiman zede kamdo kwaya da sulemin mare pertu dukto shema pertun zo baru wa kwazin baru ya gwaja na sare kirima zinde sledin ma nan baro wajin ba
0: to da
1: ade su kubya kwaya ma ma basma pirti kam sledin ma da monzu kula sunu tawi ma kilan kutura dukkara nguro ya kafu ya duk pirtin za sai ma
0: ke
1: har nan kadro gwamnati ro languro ti yana monjin na andiro pirti ya kwaya ma ya dibya abiro zunzo ya mai ro zuwar wajin ba ko mai ro gatar wajin ba arinan kadoro andir burunde gwamnati la niya faya mara tamara badalin zuru to nda yaro sasa
0: yo nya asungnar wollo no ma furtid leza kula sanna za furtid lan dapsa
1: yo adma mara de ngala
0: ngila askrin yana njuro aiso
1: mashallah ngala kelewan chino
0: aiso
1: muhammad maina
0: muhammad maina nguro en bom
1: sulemanti dambuaro
0: ushe muhammad maina sulemanti dambuaro te tamangana shawari mara fantenaro exhibit officer ita mangana lokto allan karinjino andia aiti dia ndumno dumbe yono ndumno dembe kuru kuruna waduro matia sarana ma amdoni kurun wata da sahur jomade mazale za furtidina za furtidilan daji kurun do tondi non tamangana kawdin za da karintan assalamu alaikum
1: I don't know.
0: Shi a kurun wata da faida tan.
1: Kare. Toro a wajen wuri kiya karun ya rukutu gon wallahi kadda biya da Allah sai ya shimo zai. A wuri toro kutun za wai mun jin na amla da kura kura da biya wanda greeting wa mun jin na tutain da ara. Kala jire in creation ma wuri su ba da wani.
0: Ngila Allah karanta nan ne. Ni rute da ne.
1: Allah kana zai a wala kwaltin na wanda da kana da yake na cikin wannan linya sana.
0: Ngila shawari kuma da rute mala ba kare da fan mamare.
1: Na'am.
0: Shawari ya awara tana da fan mana.
1: Na ma buran da rikir ne ya dai. Ngila hankala ne gina yau da sai ngila jire nan kiriza.
0: Ngila askrin yana ne.
1: Ali ngila zo.
0: Ngila masha Allah ushe. Aiso. Ba kam tana musko fandi ma waltina andi abone assalamu alaikum
1: wa alaikum salam abuni tijani
0: naam dukila zawlin
1: kuma kana nguro premier wakil karatarare
0: kana nyurote danya asunya na koronde ndiyada zamun bawo
1: a zamun
0: aye kurumin dumno be jakate kuma kurun wata faida ta zirfo ba da din
1: tunan dumnai ko zuna na buro salan mai yin yana da boko haram ya jire rote da zuna da ma a wuduri suna na da sakit kalan da su fight salin da ammu butirin salin da san ma kwaya sawun zo bulgana kurun gawo ade mataki ayi ma gozai guron da yari kwaya da headquarter zuya inda wuro am guron da ya kinta turos kalan zuro goza tare ka sanye inde a wasa yalle zaiya kau isu wiro am do saladin duro waya baksa wani a wani a wani a isana sairo angal ganan wosai aina karo gwamnati shi NDLA clans zamduna a wuri ambultare nya zai kakkadi lalmana zai duri kuma zurkari da ambultare ci lalmana zai da za sarin bara sai kwaya kiri zai da gabba daya so jiri dan jima da dan jima yiro kashara
0: amma kana kana an ma da zurtur wal jumba misal lo kuma shi kura doni NDLA loktu doni shi kuma general buba marwa da cidada sun wannan kuro kudiya da awaka na sire kada to ndunata not maso mai bayin asirende nyo kurumin gana mafalta son to turiya
1: wal tuturina kuru dunan zai su duna amma a wasu mari kashi ne wulan kashi la arban na ta jurin kashi falle a wasu mari lipcin mana zaire ne na manakin am de ne za zair complain sadu na ma hatta sayro kai kam saka sare gawa wani wasan kuma aishin sai sana maru yana kuron guron da ya retire ya wushar na din ya sorobin makalan ni sanda ne ro babunu tijani yake makalan wundu ya kwa ya ya do pakata duze niko kam dan derenzi ya zoro kala sana da kwa ya makaro ya din na ran na atirin kam da usata au shima da tawassa ne za kadarin zuro iya bawo lamban zaro zai ya gare lamba bun isa cinza su din ya wula ka kullun adin an karo kakkani lan ga yin dun zai na ci za kala jiren zai lan au shima da an mariyo ya kala au shima da sani ne ya shi lan dai mana ne yim gai a waso da shi ne a waso ma do
0: kuma
1: jiren zaro au a
0: kuma misallo ngo asutuna non biye gulluma lorum ailete da mararo lorum ma tudin kurumin
1: kurun na do kuma wata shi na da kashi ne lan kashi pilar lokko un dubo pilar ra so gaba daya lardi ya iso jurin yo njila ne ya iso durin na ishin din season sadin ba da isu suro bulai ro gai na an tai kano ro kawai ne ne the shi NDLA talanzu zamdu ro bulom zo piu karanzana ayan yo ishin dalil su kana da wasu ma da kakkarin mana zan kala jiren zain bulturo ci zai
0: Ngila nyuro askanyena kana nguro premier gruntumande sambiyo sai proskram da bozo andiro kauri chinzi ya hazina dachi duksur lardi Nigeria ya futun dosoro hakido ni kauri chinai de assalamu alaikum naam dukla zaule
2: mandio alai baba nyakrinya
3: lei dimi yayi mu komi no wazi kun manya rizai no a shawari mafan zai no nya masara ino ya durim da zawur karin ga magrimiya Allah kurda illa do ne audis de foot sabbin na kutu sar kam da ko zai dima tara am da shakir mo girna bi kun mai au ne riyo no au nya kirawo au shawari gojin no wannan ma illa audi da shiro gullimi no waje na rumarar su fatiba
0: nya su kana rolo na ma madio ngawo kuma duri duro memete man duri da tiro fatiye tirana
3: ar mare kakal tiro fat kai na tara me gawo da nan mi londa nan mi aula da kalari ai tan mun nan zai kwani min sawa az de ro hangal kana ne majalisa kurjirin gura duri sana monche ga ka zai tsaya la ga sadin nufsana suwa fit am gura ya duri monche a fanya wasu ya kadiri isa ta fatu na zai suwa da gala am gure su kuma hutu ka na gusu ai dai dini na annab turum to surum mu je sai har shiru 13 am gure su rubula man kal civil defense kal am kuran ga gure su gare shi ya kuce na kulta tarta sai am tara am dawo sai ga to zaman ne dai kal har ta katin ta laya kal wanda wanda ma yadiri sawa am layar mu am lan bai kam tara am kullai dai biyani min kadin yayi kadiri isa tara ba sun barna na la so hangin zai kurjin ba
0: sayro duri duri aula cida manim dio manim yo tu
3: ala nya gana zu buru awar kin tire ma legend dia awar kirna legend dia nya hangal ba rusin dia nya ko sar nya ngenge sikin paralisi jiri suron gure misalo amna falla dia awar ne zan dia ko jiri waye so waye ta ruwa na ya akai sar ko zi dia ka utara da awur bari jin no cin zure kin siri cin awoda furujin da cin ba kuru mana furtu kula sai ri awosho ka dinga wure furuwa go sai mara ji yo kula ne na ina la ni mun amma wa beji yare armarun mu da alangura kalakin rashiya ngure ya amkura ya awasa mun sai kalakin ziya da insha Allah dabsi yayi kan boso kulujin arna hangane kuma wule zuna don
0: ngala askrin yana ni roman dio alai baba karanta man da san biyo sai kasa din mu assalamu alaikum Naam ndukula zaule Fatima nya kirnya
2: Baba na sujan to zan sari wado kurun ade da na sarai ade da ma dan tsara lan zar sari akai down ga nan kirsu isna ne gurjin da wallahi sai suna na da duk kokorin ke ma da sai rosari doni lokto doni na laro hari salin maon kun are sai sai rosajawo are ma sai rodun sarai isna don wallahi bayan sarin fanya wallahi a jamu
0: yawa aduk mama na exhibit officer edit towards sana
2: amma saman no Nigeria da man sero sadin
0: yawa
2: wallahi a kawoda rasulun wallana irin bawon zanin wazu kero
0: ngila kuma kuro min ailet da lamarata ta tin Aisha wuri
2: a foto kan fesere gulzuna ne ya a wada kuro gwamnati ne kata ti ko da ma dafna ro wallona ma kirma ka misal lo jiri kala zawallen kesses ne na
0: be
2: jiri na fanaro min aw batti da fa fan rashiya duri sanana sam mango shi dina kauso mara ga na sam kura dukko din ma wuje lokti na ro min amma jali san na sana kin zan zaro aw shi mal gai washi aw ra sana ba yar ba ni sam ma fa kin ma sai lan uni ma ba di kin kama dia lan ji na kata sai na re Ngozi kuma gwamnati a shiro tirin ma ba kan don ni a shi ma har mu konzan ausule din kes ya suna na jiri bulai kan cin saladin kal duk zakuna ro wallona bari no bari jaye wallahi gwamnati ran mun jin babu na tijani buriya a wade ngai da majiri gar zaura shin ma sakadan sawa ba tirin na shi ma kan ma banna
0: jire
2: wallahi karama shin yin gari akai le da shago kazana tara shi mal shi faro gozi biya tara faldiya isi shi faro gozi sho bana kida bana zai sana kida ta je yin wallahi tara shi mal shi ma sauro kan zabari zina ne na ne shi fa ja koyin da wai shi mun ga kongoro ma ya ko ni sai nya dan jin no ko ya amma ba nan ba ko ni mun gani awala to gwamnatin bawo ko wallahi har kuma tsara shi ma alwa surya wallahi wale wajin daraja ino sana amma goshi ukam gana ya wallahi kurduri do ta mangullin kirania nin ya kan awangai arbati kam gai gai alwe kallo famu wullimin no wallo no ma waza kontai
0: ngila askrin yana miro wushe kasa da ro wushe wushe wushe karantu faras karam tani wacirewe kuma da kan taba demo wallo ma kala balte doni kurna wata wata da faida ta da kaltaye kuma doni majalis tinai kamsu kwaltana kan taw doni junne kaunzu findi duko arakan nan sawo sanan kliletin ma de kalalan aile tile la marshi ma at kana soratu din kare burnoilan exhibit officer bormodon gala chidaram ndeliya zandiyena ru director doni chidaram noy mala abakare kauri chenzi ya andiro hazina kertu lenye tusu waktu gana lalan wultia botu kerentu suida goe kwen

0: kufalti yau arak spur. Au spur lar spur pal u diyo indi spur lar arak diyo di nefandam gamia a andiro kawrim soda hamin. Burdu ma nadawa rima adaduni pornelan beji. Daji sa kawrim de soda manan yun olonu ma daji suro a burdu ma nadawa elan hapkiyo. Ay proskram diya ngazazı. Proskram diya ahun ganzazı na adı. Jimmy Soduro kazi soda nom hukuma doni lamara lamar dawud na masoduro yekin gum daji lamar duro lor ma matere shima an proskram de gayaro gazatana proskram ade nyanzegi kamswa zor tuso awala doni boria pokella jimmy soyi katin zadan yadum kude yiso adegi awadoni proskram de ganzazina daji ala ndia panazi suro nya ndia doni herre delan super usku pal diyo lar fal usku fal diyo rak super au super lar super pal u diyo indi super lar arak diyo dunyay rannam gamin pandum gamia suma na dama ndiro bengimia daji kawrim da moyen tawaktia daji mudu gwenye wudu ultina ma ade roko jimmi mi wiyadalan hapkwe lamar dra kana soro yadu di shima paraskram di awadoni yinkanza zina zawol ndide kata sabur usku pal diyo lar fal usku fal diyo arak sabur ngo botu mandi buro salike gana assalamu alaikum nam zawol dam to ultini ndia boni super usku pal diyo lar fal usku fal diyo arak super assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi babu tija ni kwanda wa chire
0: wa chire nduke la zole
1: ba tare da tare yando ana man show don prosti mare wa kara kara yo kurti ya manani
0: man show nya krinyan ay kutum
1: alhamdulillah babu tija ni ande kutin diare ya da yiro ko atiro hukuma na konde ga ya de bare ba da zoro an da kuma kuma ko newsen na saja kana ne sama iko afanye na ayi mo yino lo no ma bare ba da an diro fitina gana ga yiti biya gana gana na kilomita ya fidiwa ya mai yar kata pagoza amsodu ya gana ya biya kida zana ma kuma da an diro niske kumbiye da fadiyen no masu kwari napsanan ga historin barekin basa napsa ya kumbucha ya da atan barwal ki chai baro cikin dan napsa taru wuza kana di goza chama local government memba anza re fanza samma ci zal na da zakala din kuturo ne na shamon gune sai ta ya labor ne yesu barekin barzo monjin barzo suru da zu katafa goza are sendi na are re kiza andiro katafa goza bare are tirna rolo na ma shima ya andiro lorom da sutino
0: nam
1: da duku kutu kin indi me are na shade wa wada ne kita yarta ya duku bula zin kara hayala ro ku ata nguro simare ikeza na re kira ku ala bara su so bula in waja kam jiwa ware sai goza su kudiya awarin mai yara gurin yin kiza isa biya litabiba giri chulu giri biya wala giri enjoy gulven mare boto dun gana na sana rawolo no ma awara ti waje goza na duro sokku kata pagoza in ama kaudo moto du bonu moto are dai so di ishindi kamla kau gana rawolo no ma lor tuma lor ki
0: nguro nguro nguro nya su gana rawolo no ma nguro nguro e kama litari tam dane kina zen madamani
1: yawa shiru kokoli za sautu tampan za jiri tumzen makarakan
0: da za yesu ndalan ma
1: na shada ne simarindi kate zannare are kolar da kuka undiya ka arsai da zana fafa jin kara
0: yo na kuma nguro kuma kate simariya zannare ya duri yado
1: aha ndika da lan sautun da gana za ya awuri to ana rabbine wa ano ya ti wato na duro doctor anzan be ma
0: kirmaduro ba kenan
1: tiadi e ni makrimaduro bawo
0: ngala ala
1: kimaro bika bunyari bika bune sa men tulon minti fiwa am ngure ade kumur sora le wi isa wana la lamba ambula seru.

0: na gaki ma hatan kinna zange bunguna woro kinna boxa ndu son ge turu ka wallahi lamba ambulance dile manyen ngongo wallahi kumurso de la lezina ngo hutun zuma bara da ti ambulance bo yo obi zubo ko ya insha Allah karma ci kwalta ya diro solu ngo karma moto sa dai ni moto ambulance isi dai kumurso de banda banda ro goza kwalta diro solu dai isa sha goza le
1: ngala askrin yana nyura to mangana kawdin moyena sifir uskufal jiura far uskufal jiu arak sifir kawri mansho ngorosi mare awindi sik palle lamar bare yade futu yala bornelan a kaza da ladi sabta lamar duro a katafa kwatu bari tanaide nda na shadoni borno dawe tanasman na shak masidi huma na kondwai maade awla tedono kandime kolerade aw kwasa doni fita yarta ya mare na shanguro zaidlan beji mara doni sandie litari doni kawo doye mare na shadro kodi to bangana kawo zumoyi na assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da wa kilewa
1: kilewa
2: da wa tun da kanabi
1: alhamdulillah
2: kafa ma nguro kalere mare
1: kafa ma nguro kalere
2: ari ari
1: nam ai kutum
2: we nga o ma shewe ma gara ko lemar bari ari bari ar gana gana na matniya ba san toro ba in dumai u mana jin bari wa a mai ji bi malama ji bi ande nga o na kara ya dunun dia ko endi dunun dia ko endi
1: mana ta dinga idan mana dan na karan galan fani mai ka wadi baran zai show ya sulu kala lemar bari dilan mana zana sana
2: ayo barandri barandri manajin barandri buruma kala bare din manajin inda nyen ba so hauta repto kenito ko ata arza fredi ne yara hafta ya barandri ke urin lamar aja so la na so bulama so joma ko ni na shidi yo amma da ya kai ma masu no manajin ma kun mai ya so ja police dinka san manga wannan kara amma aula an gaisi aka le zina fati da ga dake lowa ci zana fati mu wajin ba wannan la aula zai buru yo arka kalle ne
1: kala han
2: ka
1: amin kafama kaleri yoro askrin yana nan diremu to mangana mudu doni bare lamar bare ma adma shide shidron of chon daje kampal gade fandiya lamar da daje gonyen assalamu alaikum na'am
3: wa alaikum salam an da kafiya
1: kilewan duza wali
3: modu albar manajin
1: modu
3: tori nothing
1: modu ndu
3: albar
1: albahar
3: modu albar
1: modu albahar nyakri ne
3: wuro kutin yare awo da na shori nothing kawo gidan ya shiro na fato ya shiro awo wato ya awo kawo formula na mino na kwata din ai lamatu formula rasul awo awo ri aja na ramu suluna re yo ai matine gumnati abuya na ko fotin su da so bula duk za sana amma shi an gama gumnati da lezu da man amsa tun za sai bare ai an dishi sai rubi soro bai dan zuba wallahi na za timra zina da zoro wallahi zoro na da kaziya wallahi na kuma woro suna a janar mu suna le kuma furna da furna da suna are ko da milan ko ko mi kuran da ya ko da kuran da na din
1: be
3: zoro na da wallahi zoro na da amma ai an dinguro da ai gumnati da ji tumman am takuli da zafaire ai sai da zai da
1: na jiri am gure sabtana sadin so din ne gure don ba
3: an san mu sadin ne da gumnati da mai lai furo gure ai san masa sarsa sanna din da zan san maka rike sanna ma gama gumnati da ruwano
1: ah misalo ngai gure lan citibir mi so awla so biye sabtiya awa gure a uzuna da jiri marungon za tusu awla so din ngai din gure ga da son sadin da awla ade so din gure don ba
3: a mu sanna duwa sanna ro jamar gumnati daga shi ma a wurin mangula wai don dalin zare yin gura ga samma lungu zomi zomi samma amsa ko samma zasa amma tun ma hille zan bara airo inda ma kawo kundin ga mun da ma har gumnati ma goso le zan hawa da lewar yau ne har goso fratto har suru a ofur na ri din na fur na ri na goso har awro shiro har kwakwata din ya rosulo har suna zakin guzan tun da ma zase zakin guzan do kwazan shiru marke goma da bo yana marke ko koli zan da kwata ya da lazu awu
1: ba modu
3: da ngoro da ka ta
1: da zan ba modu albar wa fa mina
3: aya bayin
1: zakti din misalo shi de gwamnati isim zakti de muraditina amma zati de kurumin amgure da rasan zatin ba jinna gade solan tudin tudin
3: yo dangalin yo munde masa ku sana da je sigar maro dangalin da amgo re din zai sanna amma za ta kuma ta gwamnati re tinda zuni zuni sun magwale suna da ta kullu sun masa na shi ma da yangalo
1: ngila askrin yana nyiro ngila masha Allah ku sheka sadamu a paraskram da ni kuttunum gulle awai zahirin zalin shi ma ipiso gwamnati da yo draw kraw sa na dunun da dazanalan duro gwamnati da manyan da shi ma ngilaw amma adima de yoksi haki doni gwamnati cidaw ngawrun zuro cidada kundodo amma lamar de gaya hadin shi ma awambe andiran yedin ma shididiya bana da manyo adishima larda doni kama fuza maso duma furo sade wande chotto sulenyenyi lamar doni nilefandeso lamar doni korkorndeso hare apima kala makozna ba rannum katab goni mino wallo ma kala kalte lamar da tede linye tusu waktu ganalalan wultiya mawdu da gonyan

0: yari a kan filiyon. Yana da iyayen da suke to wanda na da ya.
1: Na'am, amma kwaye man na kuma burai kawo kiriudu baditin duro walte.
0: Ah, walte. Walte.
1: Ngala ni rasu.
0: Yo kuruman a awambe nji do ne kuma shi kuma sola shi nji sa tren be batrai are. Shi kuma ro sau bagaro te au bagaro ne sau baballe ya la. Nji te mare litan zu fallo sa ne radu fallo ta sala. Amma a lita u be naira du u a lita dio be naira du indi. Nji te mare kai awa batar do ne kai sola zo talan. Kikizen be kulutia
1: nam ji batare
0: nji batare
1: ngala askar
0: ne ne ko dai kasun da gambaro da iska kamar biska bunye kiriya da kamar shi karfata be tai da zaga na maskala ya indi kullumi na kai tana biya farak wallo tana yara to kullin ya tulu
1: na ta da shi kin sha ba dizo
0: ha ga na kin sha ba dizo na zaura kamar biya mai rusar ya ta katakata isha ya din a cika ma kasun da ga Morialan alabara su ku butu burinsa sha a wazana isin yumin dia
1: ngala banna ta lage shi
0: a wala suwa sai a Saudi suwa Saudi har da bodin a wa suron jiya kaman ana kwalla banna tin ba kankara ya tuna ngana kalaro ga na fiki zai na dai
1: ngala
0: kura ma har da to kallin yar tulun kuru kamudu ce in be ga fara kura ma har shi ne ra do kallin yar wona be do kallin be alabara su ku
1: ngala askarin yana yar te dan amin ya rabbal alamin umar habib guro gambore kasa da moniro te danya askrinena taman awa gade gade andiro bayanzina super lar super fal audio indi super lar arakadio au super skufal dio lar fal skufal dio arak super assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: Naam duka la zaule.
2: Ala muro ba wonde je ni kanaga.
1: La lewo. Ba modu alo nan da bo.
2: Na ga murun ya bo ko kuma do.
1: Ngala ai taman kariya.
2: A tare taman kariya kare kare ya lo ngulli ngulli kaman lebo naira du miyaudiyi. Kuma ya lo taman naira du hindi.
1: Buunzu. Ba mu da alau botum ga kamgata muskufan dimiya walta ne ga arma amjiri manyando kam aloye sanya kare kare aji share ta mangana bare mau a kasu mau ziyai larda aloye dilan awa sulin sulin malacha andiro tamanda bayanzu na matsauro ndalamjia aji ala kasadro kasade sira assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ba wala tijani da wata
1: kilewa salain du manajin
3: muhammad bukar manajin
1: muhammad bukar nya kirnyan gurayin
3: nguro mai darilan mamrilan
1: mamrin andiya bom gila askin yana nyiro ayaye taman kariyaye
3: taman kariyaye da kuma kan dawo da ce ya da kurma na kai ka kuri du gode tin da wazuna hanin kurma yana ji ma da walta da gana la duwan waltin ba awa sani din waltiya ye ina ali ma da gana la kawo kan daudu in dusa an da reason ai da alfuwa amma shi ya dai kuma ganga za da kawo da kai rubu da tin da rubu ka bi tin awu kana waltina kuma kala dola titular engine dugu fitulur dugu video uskunna wana yo ari kima ka una kari uru bari tinge yo
1: yo
3: ni kuma na la yarwa ari man ka uzu kiya isu ande ma muriya sare na zinde yimla ar ka uma ma lamro gayen
1: yo
3: ari mana ka su dina ye
1: yo amma misalo ba ndati nzo end
3: bar tinzo end ha war fanga ya kamla waya la fangona ya tingo zin kamla internet in kiro ka su dina ya ari ai kuma abia kuwa da maro so awa folena ji wono ma arata sasara ai arma rinum adal bai suron kara
1: ngila amma nya sun na rolo no ma loktum be ko ay man falti kuma duro
3: falti kuma duro amma sani rin ba faltina na ta ro dola titular engine awla gana la arima na broido
1: ngila
3: amma ga gana loktu du bai ya gutti are gare gare
1: ngila askon yana nyoro wushe kasa duro a jamin da hukuma na mamuri karantu faraskram dani taman kare kasuwe lenye tusu waktu gana lalan waltien waltia faraskram da koye koyen super usko faltio larfal usko faltio araka sabra

0: Alhamdulillah masha Allah karantu fulai adin da ramaga denga ina da rashin da rasun kilami ta fiskus kunu da uwa fella FM Milan Praskram dani taman kariya kasu yanan karantu Praskram da goye koyen boto karantu sai Jane classful usko faldio la falusku faldio araka super aus per la super fal audio in dis per la araka jodlan safan dugawe a dero sundo ana dawa taman doni kariya doni liwanze jiwa suro kwa bari aina bikaina a zonde de kwa kata super usko faldio la falusku faldio araka super makam la zonde gana zonde kamgan usko fandi ma wulti gaye super usko faltiyo lar fal usko faltiyo arak super aw super lar super fal u tiyo indi super lar arak dio dinyar nan para scrum dro gamin dara son kilometa dana zon dida mashalla usko fandiyo wulti no andia bono super usko faltiyo lar fal usko faltiyo arak super aw super lars bro fal audio indi super la radio assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: nam nya ko nim diga na hamid zo diga na kutu
1: fatima malajin
0: fatima ngurayin
1: wanje ba da bare
0: nam taman kare aka su yoro gama
1: baban jani kare ka je ada tai da wace gin
0: aiwa zuwon
1: wallahi na tin sha biya loyar da ni ya fon ne kare kare a ni gauro ce gin
0: aizo aizo tira
1: gafe parin go buron ina zani du injiniyar on bakar ma du ya koro wannan
0: yaro ganaza
1: a de hawiyen ga karma kilo ne radu
0: du dawo
1: duro wallahi
0: duro wallahi buron dawo
1: Burundu ya kenyar un.
0: Ki da duniyar un da gina ta.
1: Ah, kare ka kaje, ar zauro ke jan kirma ga an fare lo safare ne kuma na kaje, sai roma za ya babun ke jan zauro. Ganar farin.
0: Yo, ar kuma kwaso ne.
1: Ah, ne.
0: Aje ba.
1: Sawaye da zauro ganar fari kaje jirin gulatin ya jirin mashin fantin so.
0: Eh, ayo mashin fantin ya muwa.
1: Ayo
0: shi
1: mana
0: angira
1: o yo ngaya ka ji da shi mere babun su jani jam tsaya bare
0: kuma biya nya su gina rollo ne ma wanda kawo duk gana rasadi kuwa
1: waye gana rasadi
0: yo inda ka su duru ai gullimin ka su duru ai gullimin ta wanda wanda sa rayo
1: ka su duru sai yana gobe din kare da isha mun son garo zaura kishin sai
0: ngaya gullin
1: Ah.
0: Shi kuma ganin dulula dim gare insha Allah nala niske a fondo iso no ata so ba.
1: Ba da babu rinci jani ya furo ka furo ya man dai la ya ko zuna akai dai ma amma dai abutu da ba ja waja son ne na tarai.
0: Ajaba Allah sasa.
1: Amin.
0: Ngala ni askon yana ya Fatima ngoro gonye. Tawan kaji farzuna cijin nono. Kwa kwaso du taman au kawo kaje da sarawon du meo me aliu kan tawe ni min ma du findi ayro de won go ya Fatima assalamu alaikum yawa aw mari zauro shilan na aw mari
2: ala burdu kaje
0: burdu na mai angla
2: burdu na angla
0: ndukla zawale ngela mama chite buri mi ni dai ayo nya ka ja kin eh
2: anga le da na lamar shi ma
0: abi ni ni nya ka ja kin zo ko la la bani ni ma ngela askur ni na jira eh faras kram dori ta man kare ka su ya tarasan kila mita fesku uskun nu da uwa pelanse epemela Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Na'am, dukla zawale.
3: Ba wani tunanin Umar Habib Mugara Gambore da ma.
0: Ngila Umar Habib ne karinya.
3: Ah, ke tumbirin ne ce ma ya kaji sarmaya sanja amuradazu.
0: Yo, ngila, ngaya.
3: Wujir foro sai ma ya saki.
0: Yo, kwa fanye.
3: Ayo dole a dawartiri gana niskin bai ya kwa dawarin za kan bai duniya sai ran.
0: Ga Allah nan so.
3: Allahumma amin. A wa shi kuma ro gugan da shi kuma krimi ya da kasun da gambore naira a du'uro ta saladin. Amma shi guga kunne kuma shi ka babban Island. Shi Philips don ingilla ma da naira dofin din lokawun.
0: Na'am.
3: Amma shi guga ga da gabsu na mangai sonin so fana sanda to naira dumin indin.
0: Ko
3: dumin ya yayi. A yau rishon bai kuma rishola bai a kunnura lastimi an gai a faranti dai kana klase shi kunna ja biryam jim a fimiya dimin mare a oboro sa yo kana an gai falma da naira dujiyon kai ko kutu kana sa ki da tsina amma shi da naira dujiyon amma shi ndi klata mare naira dujin din lokawun a oboro na shi naira shi dumin wuri din da yin gada ala'an da ya raka suke
0: amin ya rabin yi raskarun yana umar habib karanta ma da ya san biyar sai an da rason kilamit tafis ko uskun nuna uwa karni assalamu alaikum
4: wa alaikum salam da wata kile ya babu nufi gani
0: kalewa su laye yin dukkan zaulen na ba gudu sun ya kirin yana
4: a wuri a yi ma fara shi auta mani da ya gusa kina ba awa ngai kala nata ko tiki kuma san kawa so daki sa da so dinya ya san ji ya ni so magu ne awu tamme we kullum so rajila faida tin
0: to da awwa ja shilan faida tin dinya
4: ari san kawari kuma kan ji mali kan sallare ni do ne kana sulum kuma ma de dun yare din so tin ne an fi so awu dun yare din so
0: chaka dai din
4: chaka dai din chaka dai ingala ma de a kuma shi san sallodi ne do ne duban tarfe ma ga company ngala ma are duniyar arakan a kan kitabu ne mara wannan yana rike
0: duniyar arakan
4: ngala ma rike na yoshi ya mara mariya mariya ngala ma ga turkan kalti ma kuma tsira ke abona da ta laza ma are la duniyar arakan la duniyar tsiri ke kuma are ro lono
0: ayan ga ro fardu da wuri gana nafsu na rufayin din
4: a kuma buron na ta kai kare ni ne na re a kuma re abuna ya kiyu ne na re kuma ni ne na wallon
0: ajaba
4: da buron na ra du fal tun nyan
0: ninga de ma chotto nafsi yelando ga ida a wanda ya tai
4: ya kuma ya da alama kuta yo a wudu ki tari zu na re bare ba so kam dilama so am to de mana mana sai kala kala ni kuma alama da ga na da chotto kunnu nuju
0: so ana ala andira suka
4: kuma da ala afu tudu
0: amin
4: daji mo sare de suka tai mare na ra yer dulur strong gure so lan na am la zan gal garin da nan gala da sai yer su har ma da
0: ade
4: suka da suki ne mare na ra yer ara so ke taladi amma buran na sai yer biyan su so yer da wala so taladi
0: jure nda masar ngai ngam dudu
4: na'am
0: masar ngam dudu nda wuro lono
4: masar ngam da shi dai korke kwani dan so kilan intiran ne babu ya ngai awa tar ma sha yanzu magani yanzu har da tauriya
0: jure
4: kafin ma na tarke ji aho ne yawo ne
0: askin yana ne
4: to sai kana da hafta buri zina kam sai da za ki gana na nan gala musu dai kiki ma wallo na ma kwara shi wanda furan dumi yana rafin su bari kama su
0: dunda rolo dunda dunda so rolo no
4: sindi indizo
0: yo
4: adi ya ma pura na duniya na rakan da kawo mawo me ko dana arman shi kuma bu wanzu kura ma da naira du da su kalasa ne na sarki yalle wani abu ran dukin da kebiri to awala sar am nan ga mu tura wala na ma shi to wanda ko dinge shi ya da shi
0: shabana jan
4: kuma kala bu na insha Allah ala maran da zai gana bana
0: suwana ala hafsa ai dalilu rochi jinno no ngala askrin yana nyara ba gudu su anguro doni simari bolle sifir usufaltiyo la fal usufaltiyo arak sifir te danye nantiro askin yana kila kasatin doyla faraskram doni taman kare ya kasu yantara sun kilamita pisko uskun nuda uwa filanze FM faraskram doni taman kare kasu yantara sun kilamita pisko uskun nuda uwa
2: Wa
0: alaikum salam.
2: Na mun da duk da.
0: Kalewa sule.
2: Ba Usman yare ne.
0: Ba Usman.
2: Karan kamar ya kasu.
0: Ade ba Usman da kariya.
2: Da yana tambaye ni.
0: Amin ya rabbi.
2: Sai na da inji shura da nan ne le shura.
0: Na'am.
2: Ya da kana na zai ne. Ko gwa ko kwala sanan ne.
0: Mbe.
2: Ah Pantam je me.
0: Me ale.
2: Ngal gana da ko wacin an kare duniyar ya kaya ka.
0: Chanda.
2: Na'am.
0: Cha buru nayi.
2: Buru da la para su kiyer dia su yer ne shuna ka. Kamar kare ala ka kaltu ina ka do gana na fara ki discover.
0: Ai kaltu.
2: Shi wannan saladin ba wala falta ya saladin ba zai rin fawo shi falta ya mare saral da dinba are kira killata da yar ni shi na kildin tiron da yar yaka
0: yo fanki fa
2: are magi da shi duk da yar da shi shin da wade gutu mare dumen indin yar yaka mai kabod
0: dumen indin
2: yar yaka
0: ade
2: a wannan kuriya kan wuyan
0: ari kwali ne
2: an gari zam du sai
0: indiya suron pindi
2: a pindi dai kawai gudu na yi na shi duk kan ne ran nan a wata kudi ya dai dai ala dai ne shi a wanne
0: amin ya rabbi askan yana ne
2: dai sai ne gudu na ne dai shi duhu ne ran nan
0: duhu ne ran nan sai dawo alak mame ala niskedoni kariya kumbuya kariya doni kumbuya kiya so antero sudo alar di diade awa kada ya andia kirejin daji kama antero burundia hapkuyo wandia mbari nye daji ala akwataro ashendia zaksu awa doni taman kumbuya adama jia wangawe turuna adi waltas sanjin maada mandia ala antero lambarduro loro ma kudi aje kamande rawalte longorotin nilefa lardiero bari arba ma apima kakaljumba alalamar de bari de kamande andia uzu to ondo baret allando kare kambuye de niske fandien daji kasonde dero longorotin wonde lamar de rosuta amso azia zai au niske fandia niske man a yoroto wonde lamar de chatto banati da ji su am doni konza fanuwa a paraskram doni taman kariya kasuyero uma kando bunu tajani kondwa nan da fajiranyin sai kam kafa lok 24 ya

jin ba, sai da tiyin zilan zalil sha'awa ilan, in ji tiyin zin mani ya zubsu bilar zalan sau adiyalan zubkuna wallon ma allan doka salada wajibcin. Imam Abu Hanifa da jumhuriya yi nalan kiltana na fallan yokata, sai malamai yakka Imam Malika, Imam Shafi'iyya, Imam Ahmad bin Hanbala, sai mazhabin Ahlul Zana da tun da lezi dabba letuna da walau mati zin ji zubsi ya wallo na yayi kasala da bu a da sai gulzana shi Imam Abu Hanifa aka saltin amma sai tiyin zin mani zubcha da hada amma mana do ne kuma Imam Abu Hanifa ya mada shi ma shazo sandi yakturu Imam Malik, Imam Shafi'iyya, Imam Ahmad tai mana gulzana mare shi ma mana dunawo wallahu a'lam da ade yi kasala gulnye na yi kala da wani bayanin gai gulnye ko yana kada walti yana na ya do babu fuyar gaya kasala dalil do ne al haid bi sababil haid wan nifas so do ne bu adai habu adai jima bu do ne hailai bu adai kantau kantaulan ti kamen zubcin ma adi sawolan sa isleja kasala kala kamen bu walzura adai ma sawo do ne kin zambiyelan bu ti kamen zubcin ma adi sa leja shi man nifasero kala adiyelan ko man kasala de shi isin bu walzura walau ma do ne babul haid haid te babu fu wadan bey shewa kuma su wana wata alai waye sarjo ma kala dan walti ke kwalle babu shima da ya ga ke a wada ni malmai manazana buna la maza fai be kala dan fallandiya be wallo ne illa tanzu futu kuma anda ya sazo na lan insha Allah ishe mananyen amma kuma kala babul haid te din gai mananyen bi annam kasala de num kasala de so awado ni kasala de mukla kamuelan buwa waljin bika din nayan gulgana kasala ala de kama ko samman buwa waljin kasala la kala kamu basselan wajibcin alama kaman go india de bi sababil haidi wan nifasin kasala wajibta da ada min khasa'is dan nisa'i nan kado ada kama a wuzna ma nya ko alazi amma shi ya ittafaqa al-fuqaha malmado ni fuqaha da ittifaq sadana al-hayd wa an-nifas de min mujibati al-ghusl so awado ni kammo kasala wajib sin ne din she bayi ada awado ni malmai gulzana hatta imamu an-nawawi shi ma gultuman ajma al-ulama malmai ijma sadana ala an ala wujubil ghusl bi sababil haid wa sababin nifas sana ad kammal mai kasasana sawo doni haila sawo doni bu nifasia lan kasala wajib tir ad malama ittifaq kala din sadana wa mimman naqala al ijma so abdori ijma naqalzana kala kasala bu lan ijma naqalzana idin ibn al-munzir bai wa ibn jarir tabari bai ada yi malama ga daga suna adda ya gultika ma subhanahu wa ta'ala wa yas'alunaka ya soyin anil mahid kala doni hailaila ya soyin kala hailaila shad loktu kasattila zaman duka sattila budu kasatti tafsirin waljado je shi masdar doni mimi ada dalil zamana yak gozi ishin nan kado kala adiyan ya so yin nan kullu gulle huwa adhan hada shi aziya karawa walzurara fa antazilun nisaa kama su a cintuno fil mahid loktudori bunza hada isana din kama su a cintuno no kama wala taqabuhunna wando sandiya kangunwi hatta yathuna saita hezaya do fa iza tatahanna
san nam tayo za nam tayo de kala goza le za kasal taya da Allah ndo fa tu hunna a wosan dio min haisu na sha doni amakum Allahu ala ina dia gala zuna me din a wosan dio wono ade suratul bakara aya hadisna dai malamai hatta yatuhuna gultin zidin bude kamta kasatti fa iza tatahana de sassan die kasalta ya ada awdo ni kasattina amma da dai la kasala bazwa gai da tanji da sa taya yi amgul zana yi biyi mana je albani yaso amma kalalin gai karai amma kuma mana da ni mazhab lan da ana da shir baslan kasanyin ada masuke sa kasalta ya ya ada shilan kasala dalil bu india je lan malamai so aya adiyan fanzana da jizo da ai iza igtasalla sassan die kasaltaya hada shima audon so aya die din fantina da wallahu alam wal ilmu indallah ada ma hadis bai imam bukhari muslim mai saurina fatima bintu abi hubaishin iza aqbalatil haydatu fada is salata wa iza adbarat faghsili anki dama wa salli ade alai salatu ya shoyo gulzuna nan ka do ya fatima allo sabu umdo ne highlight isha fada'i salata kulli sala sala kulli yono wa iza adbarat aha sai isha sala kulli yono wa iza adbar ndanga ulleja faghsili anki dama buwa nikan tulle wa salli arma shiran faghsili anki dama wa salli gulzuna do da ina da faghsili anki dama da ma'anar le ne kasalti ne tahirtu ne kasassu har shilan audo ne malmai mana zara da hada ima damun nifas kalan zai fa innahu yujibul ghusl kadhalika li annahu haidun mujtama'un aha shi kalan zai sha haila da ma sha kiya sa sha ganada hada ima wali annahu shi kalan zai a shamsu aha audoni budoni highlight dabsuna ma har san masani fast da dabcin misal lo kamo adan zai sha a shamsun jinba yo kamo ada ya masan buti zin buwa walja shi a shamsun jinba kamo sa adan zai su ti zin buwa walja sha kwan zai ka ga jinba kamo san buti zin buwa walja shi sha kwan zai ka ga jinba har ya suku ho manzale shi doni adan zai suna da sala kwaljin shi san buti zan buzub suna ma da sala kwaljin adan ba su kashi tudu kasaltin na adi ya kasaltin adi shi ma home do home zanan malamai lan fal adi shi ma a wado ne kala adi lan ijma kusan ibn al-munzir so ibn jashir so wa ibn hubayra so zan ma da shi lan wa gayu hummal magade gafsara san masai ijma ma nakal zana kala cewa nifas kala zuri so a hudo ne kamun ya shiran kasaltin ibada hutu kwaljin ne dai kasala yi addi yayi kala zuran kasala bai adama a hudo ne gulzana wallahu alam yo dai kasala gulniyan na da go kamme ti yin zan jizubcha aha kasaltin ade ma sha kama da zaka lakal zaya kasaltin ada gulnyena na shinzu ti zana wulazubcha kasaltin shi ada gulnyena dalilla da ne na nan kada hangawlan so somiya kamzu ko zana be futiyo kamme kasaltin kaman go kamu bunzu kamja kasaltin gulnyena kamu so kan zambiye dan buti zan zubsu buwa da kamja shi kasaltin gulnyena da tartib doni kasala ide ai fal kasaltire da ade shi kasala kala zare malama fikiu ya sifa za indi shura bayyara wallahu alam wal ilmu indallah kasala za sifa za indi bayyara sifatani lil ghusl sifatani sifa indi shura tawaccin sifa boyde sifatu ijiza wa sifatu kamal dalil ijiza shi kamal lebe mustahabban zuwa a wani matina so chip body min ga amiya futu yo kasaltimin ngai dimiya do waltum ngai dimiya ngai gullimiya waltum ngai kalakimiya ngai dimiya adde indo le kasala da chodda jinna da shoro sifatu kamal gultin
monjino wallo no ma sifatu kamal de shiba audo de futu shara ishara zina kundon kundozo alayhi salatu wa tuna nan kado kasala jarawa ga amya shadiyodo au kasala la kalam nan bo walzu ga amya shadiyodo shima afdalu wallahu alamu limu inda Allah amma sifa do de ijza be ijza gultiya nya sutuna aha amma futu shituri ya mato pandemi shituri ya dai amma walti ne kasalta ne gultin ba kasala amma de apiso nyo halalzin awra de dalil janaba de lan nyo daptina sammaso sifatul ijza da dimiyai nyo turba dig nyo halalzin walti ne kalak ne kasalta ne kam nyo gultuma ba hadi shi ma su kashiwa ijza da gullada hada she ko ma sifa da kasala da sifa sun so ba ya illa au nyo matira da nya bas nya na ma wallo no ma nya da kalan zurman na amdoni shi kasala kalan zurman nya nim kasala ya da kasala doni nim janawa inan ka au kasala doni shilan buye tiyin zipsuna ma da letiyen nan kawo adde yanyanim kasaltir nya da mbuwa da dalil zire wolo inala nya da mbu lambu ga ikala da mana nya na amdo da inna mala walu bin nya da wolo kala zire so nya ya sha sakana nan kado so kundo ya sha somzana nan kado yo da adde ma kasala da nya da ambu gulzana be yo da amdo ni ka nya da mbu gulzana da awa inji sabkata kulu wa kal kamadu wa kal sai mun fulla aw la futiyai aw fompom la yai kala mu wasum aw gubtum chirak so inji ya yukum biya ga am buttum dumiya ba ka salam dustana amma nya ne nya ka sala ilan ga ido a kodo fayin ne nya lalle nam ka salti ya mu injin ba ada aw do ne gulzana da am do ne nya da mbu gulzana da da ya da shi ma audo ne gulzana da amdo ne sifatul ijzad fa tahsulu bin niyya inda man yaqulu bi fardiyatiha amdo ne nya da faral gulzana da am nya faral gulzana da yan malikiya be shafiya be hanafila be aha ade ma hanabila be abul bin hanbal ya amdo ne abu hanifa sai yo kama da ta da shi tanjikanta su da kama shon ya so nyani ma nyani mi ason izalatu najasa nyani ma nyani mi ason tinum dan kada yong nan ba di mi ai ba tawassula da tullu ba da tullata da ba walau nyani mi ai ade ba kasara jarawa ide nyani mi ai ga am kasaltum dumiya ba sabsuna ade sai ma gul za gariya jumhur malamai sammaso aha kasala la nyadu mbuwa da dai kasara mbuwa walzana da sak sifatul ijza da madiyo kasanni mai nya da to wandudo da wallahu alam nya da to wandudo da nya kasala janawa ilan kuluwa gam au kuma dulan gam buttum kasaltum lumiya sodin in ko tullum cila gulumnum in ko kambawamela tullum shiti wa filaila tullum da so madimi biya gam chulum au biya fompom wasum wukra mafim ti ma da sam maso tullum sallen multum da idan sa yi nimin nyo jusuna arishi ma sifa do ne sifatul ijzado amma sifatul kamal dugul tiya kusan awa mewiye sho matina be sifatul kamal dan ngo kintile me zo ma anniya be nya arishi ma nya da nyo gul yana jumhur malmai samai kasala ma isimiya nya kasala idan bu ada awdo ne gulzana da nya nimin ne waltim tasmiya bismillah gultunwa matuna da muskom india da yakko waltim tullimiya do da waltim na do ne fuunum nan karawe lezina de waltim tullimin da allando waltim wolo wolo nimin kala ammo yakko nji fim kala amma da sammaso kapkum inji de kai do ne kala amma da lezina walta waltum tinum shitiyum kumbawami allon jifim waltum shitiyum mafilai allon fim tinum sammachi chinnuma walja
adlando waltum lenum gurugurum shim indiare waltum tullum asutuna ada tullum a kundai rame jie ka kallo lena walta kam don in jiti zunguwa wallo no en jiti mar lenum sammaso in jie lenum tina mon jifima walja ada shima sifa doni kasala doni matin ma sifatul kamal shwa gultinde hadi dalil ziriya da malamai hadis ya Aisha ka zana ma bai Imam Bukhari ya Muslim mai hadis da sauduna ya Aisha guljin kana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alaikin jami walzina izagta salah saka salta minal janabati janawalan kasaltia ghasala yalaihi muskun zi india tulja watawadda'a walajin wudu'ahu lis-salati walon zudoni salai barma walajin summa ghtasala walda kasaltin summa yukhallilu sukuci cinjin biyadihi muskun zulan sha'ahu kundoyin zawana hatta idza zanna annahu qad awwa hasad zanzu timazu tawatsuna kundoyin za wa basharatahu kaditi zeda da san masanji da lezra tawassiya afada alaihi alma'a thalatha maratin nji yakko kala do fiziya summa ghasala sa'ira jasadihi tin zaga sana sama walti da Allah don ji fizo tuljin nono ade ima ya maimuna e gulzura shi ya maimuna e gulzura alai zalatu nji ganano asona ma wudu aljanabati nji doni janawa kasala fa afara ala yadayhi muskun zindiyo njida tangalzu fizu fa ghasala huma ma'ataini au salasan indi au yak ade ya tulluna summa afara bi yaminihi ala shimalihi walti kunkonzu kumbwa merin wa filada walti njiri zizu fizu fa ghasala tulluna mazakira hufunza summa daba bi yadihi alad walti muskunzu indin chiri baksu au haid gawo bata wadida ma'ataini indi au yako summa tamadumada wa stanshaka alla ndo chinzu gulumzu kinzanzo njisa yunzu wa ghasala wajiha huwa zira anhi fuskan dhabi biyunkonzi ya walti tulzu thumma afadhal ma'a ala asihi walti kilanzo njibaksu fizu thumma ghasala jasadahu walti chinza tulzu thumma tanaha an makamihi nanzida zinana walti garanga uzinada sewzu kwalzu fa ghasala yujilaihi shizu india tulzu fa ataiti huu bilmendil shio tawla dina la kukia tizu chini yoko la falami yuita wazu mwawazu waja'ala yanfudhu al-ma'a walzina alayhi salatu wassalam yanfudhu al-ma'a njida baksu zuzin njida zuzin muskun zindilan da chinzi chinzi muskun zindilan njida da chinzi ada audoni alayhi salatu wassalam kundu zinawo ada shima hadis dina audoni tuwandina made zaina adin ada shima audoni na adin muttafaqun alayhi karatuna hadisa da muttafaqun alayhi da yadi yin furezuna kasala doni jarawa kuma gultin ma da wa salak audoni nyelan matna da isima muskum indi tullimin yakaya tullimin waltim muskum wanji fiyam kada audoni fuuri med waltim tullimya muskum da kuma shi alayhi salatu ya katiyo bakcho wono da yin shaulla bayyan jussuna muskum da waltum ya kum kara wadun tullimya da Allah ndone wolo doni nyoma masin ba do wolo num choddaja tinim kum bo me reta kum bo me a umma da mai gulzana da dalil za hadis alai salati yi ujibu hutayammunu apiso aha wa fi tahuhi hadis din bayan kado da yibonum muskum tulluma muskum tullum fulum me tullum Allah ndo waltum da yi cinimya kalam awunimin tullum Allah shim kumba shitim kumba me waltum tullum shitim wa filai waltum tullum nam da namka saltuma nan garanga wonam waltum shim indi tullimin da yadi shima sifa doni kamal doni audoni matina made alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah kama subhanahu wa ta'ala ya andiya wajaru kana sukiliwa silen chado wallo no ma
da wani bayan la fallan dia kala kasala en kulnyana biya wallo en kudi en wallahu alamul ilmu indallah assalamu alaikum wa rahmatullah.

0: ngila hazoro kirintuso mita fiskun uskun radio ndarason krenu ya karao kirintuso paraskram bare kninga wanandiro ishin na karao kuru awamo dudo kladen zande nyende apimagi kila kajumado yinkulonde haziksinaso ikilan kirintuso putu buroni ngulungna edie nandiro diol mana efurum nyenranu gawe bare onde so amdo barin kasarin za so samma raksa lamar kalalamar ariyen kaulicin zai sakin diol manai di shima sifur usku fal diol lar fal usku fal diol arak sifur gare mbe sifur lar sifur fal u diol indi sifur lar arak diol al prescram a bare kningaw nandiro ishin na karaw go kamla diolin assalamu alaikum do amana nyen
1: salam bula amur kana mana gin ko kimeri bo mana mamri
0: ngila mamri na bo
1: ah mamri bo ko
0: ngila nya fantin ai gullimin kuma ngo a kla kaji ma kulonde so azik suna idin kawli fan ma so biya
1: kawli fa gana bure maru fa gin ya shi kuma malum musa kan do ai mana dana mari shi fa gana
0: yawa
1: shi kuma ka shi kire da
0: ah ka ji kire
1: kuma kurunombe tajim da zarara tirinan tumara wa zuro kodi en je tulimba
0: ah shi kambure broide kurunoy kladin she manazana
1: yo shi kwa wani be galala tsira da dare ruka ko
0: jire jire
1: ko ka ji ke da kuruno ara har sai ma ga au suro kure lan kajim do dan mana fanzai ba ma tai ma da
0: zoro kazi zana yo ka katab go wi so me ya sayro
1: ya kuma da kuka kuma yar marun gosoro kure labarin jide doro because he's not arbi abarin ya kuma da wonne kono angala nun ya da ku akalewa kurtai jiwa da do kurdai wace businyan
0: yo sai ya bare au banu la na sai ya tuluwi kurun ga yafi wi
1: ah banu la turo kuma barin da mu kula jide arguma sai ya kallara do kuma da arumdu kuriya sai da businyan fiyan
0: ngila ngila
1: ah da kingal kazino da ko shono ma da ngila no sorin yanda wace kurun galari kanari ya da jiwa la kalewa sai ma da kuru andi asiya hokke
0: yo kirmaro aiso na tuwaro ne ya kazi zu kaji kriye ya kuruno ade
1: arkim arum barayen
0: arum ma
1: ah
0: yo
1: arum barayen
0: shi sambi soro
1: kolje war
0: ah
1: na
0: soro kolje mare shi gade ya
1: ah shi ro kolje mare shi burin na karo ci zai kuma arkim ma kaltari zana ma har sai ma ko gana kura kura zana
0: yo
1: a kolje mar burin na garo shi kori sunana mbe yayi sunana amma arkum da kulta so lura alama ku ka wasa ku video yare ma har sai riba ku a hura zana
0: a
1: kuma ro bana na buzin sai yare arkum da kuriya
0: ngala zoro kurman sha kwalciya a futu ka kulo da ta shin so san maso notun dana
1: are inde notun ge mbe kuma sala ja gara ka o gara lachiro ba ratu kunjor ma kime chitto su ribare ma wan kunjor ma hoida jimbar waldin
0: jire ngla
1: ari ari
0: ngla zoro ma
2: darasan
0: ngla kruntu so daji ranu andia bonu isro kuma prescribe break ningawe allan kla kajima kulon dia ziksna so ranu andiro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: ndawa tukile andwa mananyen
3: ngala salama musalamu alaikum ndawa tukile atulai
0: kliwa sile alhamdulillah
3: anya paraskramale bare la paraskram karama
0: so paraskram bare jare karama ngare ka karama so doro kaya india ne kiji ka kana doro armaro we are karama so
3: kaya india ne karama so kiji tukum multum koroka abu noi karama so tukum awe tawari kin karama so re karawu tirin no lono ma kanza bare so jin bare shi karawa re kam puro ya bare ro kama to kin
0: ta shi
3: ro kama to kin kira ro kama to kin
0: ya ade ya
3: a sai da nan akwai man tin gara wa sai ya so kurin karau ka din tsara ka kara zai
0: ba kada mun tin kam ta shina
3: to shin na ka su man kam ta tin dai
0: ngila ar ngila ro su mun za gurne
3: kada ba tsara karau din da ai sirra su bare su din karau ko ro su kana dai
0: jire
3: rashi da zungu zu ba na gojin ba dia
0: jire dia
3: aye da ina sa sama kandin zambe a anda su yi easy a wado ne da adam ga na ku su sama so
0: ade ade
3: na sa do ne bare bayan su ne na shi bare do ne kuma a kajima do ne
0: kulon da yazin sana
3: tawacin marisa tumtana kama ngowo awala kadim done kula tawacin da ma fangi da redo aso ko kama ngowo jimi yare kula tawacin kuro ya ko mono shi ya kula tawacin
0: jimi ya to wuro wa kam numa tawacin yayin nyo hartu hartiya
3: na gam dunya sai nan mun tare mu su mangana fulfon la ka dori ne
0: sha dori bidade
3: yo amma am de kora kore bare sai nan ne kuma sa dina kilewa are
0: to
3: sai butu burrade bare trokta yari chodoro wonno no ma na saka ga mai yari zoro ne tsara ishin bare mu kon dima trokta dima ma gade
0: da saka
3: dim lo on dai ma
0: yo
3: bare kuma trokta yari kuma ro trokta are ne ro chodoro wonno no ma
0: ka
3: dima sai ma arduan kon lu sai ba tambayi din amma mu ko yake ma cikin kaje ma cikin da sulima amma hadiya ya na tare ne cikin notuma da tabara sai amma bayan sarina amma hadiya da ku trokta da ku yata dino salaya
0: ko zina
3: sai gannati yawa ne da gannati da shi amma din ma ka sala duro trokta da fizo ko kulon za bare za sai ran tsara wajin
0: bare ma faltare ma na jin da kurun fitore ma amdinon za ko zu kulo dun ga equal za asartina so ma be equal zana
3: yo ba kadin da buru zu dunon za ko zuna kadin kullum dunon ma ko ja ne ranin ta bare din baya
0: yo shi ganan na shiro katab gomin
3: ka kadin da biya play shi ne ko din na shiro katab da gomin
0: kullum
3: gangaren mai sha ba dunon ma ko zuna ya
0: ba dunon ma ko zuna hun ya kariyin
3: yawa ne ji ai da play shi ne da gangaren mai sha gana dunon ma ko tabari din ya
0: kuma ni awo na tuma so mewa
3: awaro ko ganan zai yi ka cin ni kula ya suna bare dikin da ko ganan ko kur bare da gulle mai ran ya bare da dikin ba
0: bare da amsadin mangu ko zana kamun dare
3: bare da ko da dirin da kuma ai bare da manda ko za ka gala ina ta dole ne jiro bai da
0: ngala ala abu su du
3: ngala ala an ya bana zaki da su ya wai tare da mu ka ya kara wuri da yake
0: ji kara wuri sai ya ta shi du mare ko lendin man da ne a
3: ngala
0: dai wunye folya yake rai ngala zoro a kirintu so a faraskaran barik ningawe kirinu ya karau kila kaje mado yin kulonde so at shine clan ande modu wa gonyina zandeni na kareye assalamu alaikum do mananye
3: alaikum salam bori ya farya manan
0: ngala abuwa nya fanyen
3: alhamdulillah faras kambare
0: ade faras kambare kajim doi kuma kulon da su a tashin ne kalan
3: alhamdulillah kajim dul kajim da ande kusoto ne kusoto ga yugun kirjimu za kajim da ande
0: kirjimu
3: ayana mar
0: kirju shiri sai malama bare ndi so kom tuma kom zai
3: yawa wanda kajin shi ma har buron kace Allah nana lande yawa amma an ba jari so tunari kace kace ne ku tomorrow ya kace ne fare tomorrow na haro kiran da riwe din so har amma so shi ma ku dai kan masa bi zana da
0: dire
3: dan shi bano amma al mashiro wala no ma zarfi wala no bano manan din
0: to wana
3: amma chemical biya sha chemical da ngoje putkinya da ka kai da kajin ne da kuma ro chemical da putkinya da su zargan kunce na kajin amma shi joint kimika da kale a cikin lain kudin biro wurin nan ma kale a mai cejin ba balle hutu ya zo rukun din
0: dire
3: to an balle yaro kiro sai ya rama na sha ya giri a kajin ku a fili giri bol bol san to shi zana kai ro shi fili ta ki ya kula da a wazu zakin dan shi tai da zai kare na radio ga war kan tin dauro zarun da duno anan karo studio ga ina karo ai ni komo ai bare nin yayi zarra su da masu a wadan lara da kuzu kwata-kwata da yi
0: shi kirji wudu?
3: Shi kirji wudu.
0: Yo shi buron ba da dare kedo?
3: Buron ma bulbul da yi da kuri su kawo an bari yari su wale to
0: yo
3: bari ma kacin yari ya zaka zai zina wa mafa
0: jire

0: gla zoro krentuso mita piskun uskun nodda uwa redon drason krnui paskram bare kningao krentuso gla kajuma kulondia zixna soyin paskram adi ita gatkien na kareye ngo kamna diolimbe assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watukilewa
0: kilewa salai ndo mananyen
1: muhammad bukara mano mamrilan
0: ngila ba muhammad ai haworo shi kuma kajim kulon da yazo suna ai kladin mananimi
1: kajim kulon da yazo suna kada shi kajim da chairman jirin bi mare la da kulo zambe zukin ya masuran da ana maral farkuru bare makam mesa sha bare jinda zukin akai ya
0: ade jire
1: yo awon yama da ko zile jin ba le tro da tin ne jirin za wurin za awon ne ran bano la sha bare nan banya to tin ne jirin za wurin za amma awon yama da duk tin ne kuran za are jirin are shi ma har kun to ro to kuto
0: na yi katab jiri so go wi sero
1: a shi kama diri shi ro katab do goti na ba mare malama bare so man gu so ro so ya ko kore na ba ya jare katab ba katab do no gotin de duk ko sa mu maman sa ame o man ci kulo me so lin ba ya kuru ci cidilan ge rigin nyama de zar de ci yo ga ya ko zar de ndo sira ci zu dai gurz ci cidilan kan bo zu ba ci nyama de rin ge ya ci nyama ida gurz dai ko nyama da cejin au sir ga na waljin ci zo ro han kuta yiri kuma bare rin ya la yajin ma sarfa ka ji ci ya zo gu zana are zo ro ci duna kuru bare ne ne zo ngin u yan bare ne ma sa man bari sai ko yasa tuluna kiran gare
0: wallo su ne
1: kira kutwa amma shin yama su ro ga nan galo awa bai man kam sai na kam kaji kiya bare jin sai rasu ku sai goji ba ku sai shi jin bara ko ada kuru ka kajim da na zo ka tiya sai dai sai yayi bare kutwa ka ti kiriye da kan maso kudin lufu lufu zarra da su da ya ka ti wallar zamu mun kun gona ya awo dono a telefon ci do yayi za mu ko mera ci zan zar da hutun lufna da su dare da ubaran ya rokuleti
0: zu ai su zo no zu katia
1: zo katia
0: she gul zan ci malum ma bare da she su sa ta fangai
1: yo kuru kuma jiri burata so tare so burata har mala zan burata yayi na sha kama la yaji nan da shi ga na wura na rawo lama alama ga reta ro muko cikin ne muko kuma bare nan ya riga shi duwa har mace dan zo muko sama wai kida nan tin ma muko mu so buwar waje
0: suwana arin
1: burata shi ayo zai kwanzo
0: burata sun zo
1: ayo kuma jiri kuruna so tare so gudan yar kuruna ya nyama ro ganan galo shi nyama da la yaji ba shin ngu na wali ne duwa no ba amma dawo zan da arkam kula su liya ne zuka nan gala da magana jin shi ni ya maro zoro kutu gani amma bare ro kutu
0: yo
1: kine tin banoro
0: gire
1: amma kuru malum gumbal la dai malum gumbal la da shi kulo min shi dai ma to kire nan kuru diri kulo ma suri
0: yo diri suri
1: diri
0: kultu
1: na arkam man nan ya ngai dan diri rumba
0: ah
1: amma ko anna da arkam ma baya ya ji malum gumbal la dai ma kaza da ne suna ruwi
0: jire
1: kaji ma jiri kaziya kaziya dangu amma lar katab gotin lar katab gotin ballaran gai zarci boya zargo zira kuma jiri to gudana da ya kawo rajin da sun yama ra kutu gunya
0: jire
1: kawule nan sa bare ne man yama andro a kutu sun ba arkin ma kwalbi ne gin sai kuru kawrin da gin dai fa dole sun bare ma aram mun ne gin fa dole sun bare ne da kala fiye na aram da kala fiye zina man ga am gota kutu ara dai wajin ya kajin da ngu soro cha jiri jiro ya kya da riwan zogun la bare kuta la nyama ro kutu ari so lan dai kuma jiri ka ji mazar tibwa tibwa ya suran tare ni mai kushe ni mangana kushe ari ya zar tibwa ya
0: a zar tibwa yo kuma shi ba mamad kuma a wado kom ni ma so mbeji shi ka ji maro ya andiya zik sira so do ne ri kata fa gonu edin kata fala gonu ka ji zufan wa mbe amma shawri shi lan yamin wa
1: a shi kata bi bare mar kam le buri no garo ma ji no yin yin ya bare mar tama no zana amado shi kuma jiri ka ji kata dono kata go ya ne kana sar kon dinga da burwal kon ga da kata fa da gurin ka ji kiri hari ya kulo min da ya sai kana ji
0: sai kana ji
1: ku diri ari kulo man kilo ma sekana bi ala diri ari ta kilo nyama ro fi ni na ta ki ba ja ko din ki ki nyama de kala man arkum de tilal burgin awde tumuka az sie urajin mare ngalo ero ngai aram ero ngai sie kurun zuba kuru kurun na so futte ngai do be yari ki awdiri ya kurun futte ka dina ba ita man na tu nyama am lura zuba ko karangaro ye jaro ki ma so lin na karo aw kurun gona ne ko tun ko nasar je ge
0: kanasar bandin ba awam de ya zimiya
1: aha kajima allan guru har dikto da ya kana wazan sai ya bare har ma so luna har ko anyi dai warnin bare ne ma ba kala gar kanasar dima ai man yaro zimin ba kizu lokaci ada ga filan za sama bare ro mojin amma kaji kiriya da ya dawo ba
0: ngala ngala da ala bayan nan fantana world
1: yo kuma mana wal furan mana ti ngala da sai umar habib ko troka da gana ka jin so da ma shi zarro kurun su ni mero mana yo troka shi kala marwa ina shi bare ja ka jin Allah loko shi a ma jin da to ndo so dai troka bare da sauran so lin to
0: ka jin mala ne a
1: yo sai ma ye yin kuma awo tsewar shi maka ji na kara nan yi ko jan nin dinna amma shariyo suruka ba da jan guzo da tsewar shi suli
0: walta suli na dai
1: shi ni ya yo shi yin bare ro izina ba no mu da mun gana mun ko ran gam mun mun da bare ba ko ne
0: ba no sha sabcin ba ya
1: ba no mun jin ba shi dino ya ni do ku kare shi maka ran ji so tunbe amma do ka ji nin yi ko jan nin dinna
0: ngala ngala ngala ala daji shawarin partner walzu ba show ngala go kam gade zo limbe assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: da dubdo kleo andwa manayin
2: malam kitubulin yanya
0: kitubulinu ngala kitubulin mi awio kuma kajim kulo a zik suna iklan
2: mare dai kajim kulo a zik suna iklan a wato kuma tuna yanzu suna yare kajim lare wasu gungun ne dai kulo do yaran da ka ce kuma a maji masu to wannan sado no kulo jiri kuma kuyi da rina landa kam ra suna buka mu yar wallo na ma kajima sai ma da kutuluya kima nyamar sai da zo wannan sai kuma masu riki kuma da la sala la da yayin da sai bana mai na rashi da nau durogin fannin kulo ma ga na cewa da la fare ne do nyamar nguwa ne le nguwa kuma da ga na zoro ka biya da ta la san da ne le wai shi har ma wai
0: ngala ngala zoro shi kasa duro titulinu shi kasa ratar shi ara ogulzanao karantu so paraskram bare kinngawe krinu ya karau daji pulela media klazolin nandro dai kawi kendonda argonye wa alaikum salam
3: atukuriya barkan
0: alhamdulillah ndo mananyen
3: malmodu ngaman bon
0: ngra malmodu ai bayeno
3: bayeno diki mar kama troka bare guzana dengra do suraka kama tri do ya suraka kine mata shiri kwandin na chashi mangalao
0: yo shiri shi
3: suraka tri mar parja kajim na koto kirbi chonda ngalao barigi manangar kajim de kuru yenam to ku kare roja kajim de ba tino tondina kajim pera zu kwandin suraka kine kuri mata kar su tunna shi mangalao namakumar kawa kaji kiriye guduna to ka kinir barbe wurin a tata karin da alaksu tumja ba
0: baje toto chejina
3: ma'am
0: toto chejina
3: a toto chejin ki karin da alaksu toto tumjin
0: yo
3: gala dai kiran
0: yo nda sha bano langamin ma nda
3: a ari ne bano bare ma shi toto ki janga kala da kamjin na garo
0: walt put da shi jin
3: kin gore kon ya sunu ma turu no sare kiri to ba ka ka ajik ya shi ma jiyo
0: gala ngala zoro daji a boto alan daji kuntu so danyen a shi paraskram doyin barik ningawo kuyede nalan kasaren sha daji kamande andia rupsaya daji kuru lokto huyen nandero modula zoro a bare ondo so dro muhim wonye kuria daji andian ndia zandenyen suro paraskram adien amma son yayi kawo cinyen ronda ngo kam ade andiro wone mare a wala kaji good sign ma assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: ndo mananyen
2: kura ni kana mananyen
0: bakura
2: kura
0: ayya gaji gannan nono kam lawo gaji gannan nono daji kirintu so nalan andiana ya salam yen kamandi andia rubsa ya daji kuru ma bariyen nandiro modula klabariyen kaji kwenye isha andia nandia zandenyen kaudu nandiro salamu alaikum warahmatullahi.

0: gila zauro harami kirintu ndeso wende nande akanges de gozi ndarason kirinu inkla mita fiskus kunu da uwa pelanzu fm paraskram de tamtama paraskram do balbal chitibuli ne tuma idina nende play don utopia yalla nsu mondo so agambaro na jarami kirintu ndeso futu ndiro boroi hurma kina de balbal chitibuli ne maudun de ade kudu gaden gade alhaman dri shiku soton de diol dun aw adu marfangono na sawardu wallon wallatun zai maudu de shiman na shado nyi zero aw nyi naro nama nyatma jima rokolewin ba ayya ayana sota manwa nande ba tiriwa daji abiso awa mana tuna mana do falla india ma amkurai ci so sakana nyele num toro ma kawo ma mari min num buladu kollum aw lardu riye kollumin lemna hawar rofa ngamta maji madu kamla gade ba gana kuru ade ma she nde kama do rido shiro nyati ya sotirin do shi tawara kawa duma matu kollum patoro waddum kadim na ba ma sha goza sarina kam galero ayye rofa ni min nyido ikama awo adukari nyiro waka zinaru tapsha chidan beji adur maro karo hukam da wer maro daji furusan didon yi kala yakri shaburon wazinaru ade ro chigumo ro tutudo roko sta sha kashara batalina she toronda ko onza maja sha larta zile zi isha sha larta jin sinado sha greatid wazile de kam gadi ro kara daji wakillo kala yake da ango shi aka maro sunan jumha watar teni shirma wagulte no zero no ngui gushe kin shero ro ya gana ya ganzi daji wakillo zero ai ngwami so isi da daji dadda ni diol waya mana ida premier wakilla fallai ga ima wani andiro shi gila fi zero andiro tijiro bayenda sari aro nyibayenda dimi lawo mla bayene mbeyo kawdo alama ma tira mu musini minare
1: that's it
0: ya ya na ne zero diga do andiro abi waka jundo da futiro shi difanjin kurade ma shiro waka no ma abisidin walti kadi ona ngoti ma jin ayya yana so baduna zina ba tarina kam tiliwa do kolte kana kazi ya dia goda dane botar go nyona assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam bazan wa jahar dardo
0: nda pato kilewa
2: kilewa zulai nda kasar nda kira
0: bi alhamdulillah nduma na jin
2: aya la ya dan yin da to kudu wani ayo ke a ma ko zana idi dike
1: kilewa zulai
2: ya gura tsene ya kudu mo ma
0: kudu su mo na liwa min mai da awa kuma ni nduma na jindo
2: isa musa mana jingo da garin ga kwata
0: isa musa ni ma broken awal da amda ni ma titi kuma wakil limin sandi zai roda
2: oru kutu kranya wazuna
0: ya
2: bu jando kin shenzin kawuya kaga su seron zade en sai ga loru sanbere
0: ni misal
2: kun na da kom na tana da iske ya ci ruwa ayi wazo ko ya ne da ngodi ya peron zama ji adun gongo e we we pero aka ka de mane mana
0: ale yo kam tuli wa ru kol tuli zauri
2: yo mo no azu de ni da
0: yo no yo ni nyare misal mango andiro fa numa ni ari tara ya mana mar wazuna
2: wazuna
0: yo
2: wazuna
0: abi follo da jo kuma shiri
2: kanadi ko na mana
0: kana digo abi mazin da so ba do yo bronchi akuma
2: ayi si ne ba a wani
0: tuma jindire bron da sha wazna ba do ma mana dire kam sana amma son na yan dirongo misal da go si na da sha go yan na maro wazna maro da ingo da sha ar gonya da awo nye bayana diro dimin din da go ni rai assalamu alaikum wa alaikum salam
3: na ritondo
0: na pato kiliwa
3: Kelewa sulai.
0: Alhamdulillah. Duma na jin?
3: Aisha ma men ko rabbirni.
0: Aisha ma men faras karam de mawdu kirin ma do broken awon men badin yana din.
3: Kirin yana.
0: Go Rashidi laga shi yanda na maro awur waka zuna wono. Yon ye.
3: Na?
0: Ye kurumin ma. Shi aw aka yi broman crowd sami sami atadin no la la broman shi sha jejin bular sulu ko ja kam dugare meiro.
3: Na ku amma kira da wazuna ya?
0: Shi bero da sha wazo, la shi tara da sha wazo do.
3: Shi tara da amma kira da wazuna ya?
0: Dan shi tara shi kawon tura kawa so ndiya isu sha da sajin dugul zuci dule no. Kawo ishin dumaro kam gare ro ga sha da sajana re.
3: Kwai sai tura na ma tin ta wanda da wuya ro a yin na fita grading.
0: Ni mana da sunni mi de ko ami son.
3: Na?
0: Ni mana da ko ami son azumi de dan da ya gana nya alama mana da asunu ma. Ngo bayende ngo maudude ngo misalu ma wakazana zahir marongo wazana yole nasha do bron kuma arima rinandi kala kuzo sandi zero ada buron bursani yo la grounder kam moy yo sha jenu sulu bular kol ja kam do gare be chama ndor no
1: a a mana kam gade de worte de baman baw rumin awad nuwa nuwa kan kam ma chejin ai
0: nuwa kam chejin
1: a nafsa a wanza cikin mai sadutu lenge blange allan kuna mange iskiya ala isriya nya lor sai
0: yo
1: ba krauzina tawad ade rowal jin dai rumin lezina da wani mare duwan isi ko awodo matro lezina mare so ndi dai rumin shi kamudu ai sai nda a loktin zigana na sai kamu yi munzu konga grejin ba ai sai dai konga kamuwa grejin
0: buronta ne da mana dudo ya kilo
1: tawad a wani nafta fero do gana da kaziya wani mare lezina da sa'u man isi ta dir fero do loktin wani mare sa zimiyola rila sa zipindila ma sa pindi aro sa'u trayan da wuye pinnin luko un arson waltum sha greni mimbuni mia wani mare waltum sa yakku uye klado iramia ayye ba pyakro awani mari abade ayirwa sun barro wallama kurkan bosoro leza isaya leza isaya lmandu so ndaya walta leza fero sa amien uskunna meula ria leza maza sarai nonon ma shi tudu du bak murso zina bakura zina sakol zai
0: a cigo mai tuwa du burorin dale
1: tawa du konga andau aka isa dinde Konganda upero wadu goza leza awo misal monti pero dongation monti dikin tanada sa india karo ayin soto monge chida mukoro takia iske nya nyinjin. Pero ye pandeno psuna ndu isi jasra anasha ye wazuna shin. Wani mbiye ide siku ndu so wazuna. Dai rumin leza monti nse krasu awanzu muko iso ndi chida di muko iso ndi koka su nzi la duna staya. Ala nanka soro pero ada walta nyaza in sabi design bau. Seri leza pero gari nyaza in pero do isanga isa in patolan. Inaye pero, pero awanaye uro goza chaida. Dai ayo. Rayo afero ade banazi ya napsu kami nyasa diya uso sa usoro grezi. Kuru isi mkamu aano mkamu gari nyanimi aisi shi pero du kwa su ndi ya nyajumbada. Ai saka
0: ari kuma alamanzir shi wakilo zero ya adu shi bema andira bayan sai amma son nay ya garan ya kwalle ba andia calm down we said fallen au na sha fallen bayan fanyen go bayan do andira dimar bayan miya taida zu kuru muhim a wakarin ta a wasu moro sumo karo ya lankarin ta wuti bayan dimar dai amma so din beji larin gai duwa ka jalle za kawar so da ka sharo wallo no man buroyin zama ma riba ga na dollar wallo
1: a wura
0: Gwazai mari falfal.
1: Falfal. Nyiro da ni misal la ike unon wana ma. Zahiro wa zina da. Pero da ayinyin. Biya sawa kalama ya nye. To sawa nzi. Shambiyi awo tuma jinzira kira usadin. Aiso patolan banu zana ria. Aiso noza, aiso tomoza, aiso tomoza nanduso ino zina ria. Wai chida nzidosu. Chidam zuro sidin mare gana la zauro kambai da ngeno aw lenge krange iskin krange awultike
0: chidai yo shikawo mamatu mai kraro
1: leje kraro leje ashuro cewa lezu kranz sura isha shiro wadu gozana shiro office kurasadin yan glass pero arisha grezu lezu Nigeria man gire lardi gaden lezu awon zidiyo yesidi kam nyi biara tullan kakatin har na tullan cira stana shi masro office lan fo potogwata shi ma social media ro irata pero do basu magulzi pero ri shi ma waya lan gato natural wani adinya ai wazu ro gulimi da a a lokto pandika yin ro gulin nono shol ba arman dai marar hab tuwazu mana da fero ri shi kollono kwalsina akai da Tara da ayin so a wazu kam yin birne ci zu liman zinji yayi so wanda liman zinji yayi so wanda gani zu a wanzu toddana kero na broman da kwa fero din gero nta warin de kwa nya kusansa u ara kamaru nya gare ngina wono nduma wangina wono kuru ala nan ka shiro lokaci shimarin kamsha nimgalwa aw mukoyan kwazna kadda isana wanu
0: she kam zuwar da dan beyi
1: bakka da kallara so fan zaman shi wanu sai dai wani da ba da akai da isu yarwaro isu yarwa man yarwan isu zukonwa kwandan dai wanana kane di gone do kaman gi sai hangal hangal din mamaye uro pero awana zela ayo ne pero ndun zuwa yayi uro cinna
0: yo yino duma noni awana zai ro noni
1: gai
0: yoro baro noni mi
1: nyini ba yoro mara ru uro gunzai amma uma karu nyi de bak sina pinzina ishin
0: nyiro wano ere ro awar
1: shiran gai siri ana kono nyiro kuskuku yoro mara shi ma ru gulin dungo ya fero ni ya siri dia
0: kwa mi son
1: siri
0: shi tori marso ndu sinna ro shi lezi sinna mare
1: Ura hawar diri kutu atu walti kiri ya kwa rikinaru.
0: Kita harami kiriti se zongodi ya gana ya gazi wakili doa sandiki wakila ya kere. Baye ndo andero sirino baye nanzira awosumo karela kirintiro. Nda chitibuli mi kwa amizon suranjim hawar tertiro isaso. Nda rupta nyi daja matiol wa ya mana da prime chitibuli mi lambejen. Ngo baye ndo ya gana ya kusini na udaji paraskaram. Kirinumaru olono maa nye awala andeo yiramina mbejua. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Duma na jin?
2: Lazan
0: Nam duma najin
2: Abur ngoro kodore manajin
0: Abur paraskaram de kirinuma
2: Lazan kirinuma
0: Maudu ne kirinuma
2: Maudu ne kirinuma ji mana manajin ga ta yaram da yi
0: Ah uye uro yin manajin dinaro le manajin
2: Ah wonya de kirani ga manajin kan kiti ne zura wangala
0: Dalilin biya nye dalilin kuri mi shehu tu bayan sunna ide ande bayan ni nyima kuma wakil zai ruwa yaro le mi
2: Garado
0: Nap kata de u
2: yo
0: mu ikuma dere ko ne fa doni gunzina de ire ma ando ya mu ko ya arbin ya kama ga ko na ina ko na gunzina ina ma ce do ma wala yi sai dai ya ba mu fa ya kada wa fani min na do ah do nye tarwa ko wa mani min lallar recall da lallar bular recall da lezi isha shesha nyajin no na hawar fanzu kamla ga na kamla letan fango na karen sabtu kwalzu isu tawod mana de fanjin su kariyo na ba ma sha nyaza na nyima abidimi wa na shebo yanda dalil da do ya wasu na ngo ngo ngo ngo amdule da kawar mada isa ya sai tor mara kwalda tor mara nge nge no nye awla kladum bayani min na mejwaro
2: a ba sa dalil ga na
0: bangi
2: kuma kitara ne kuma kuma mata ne na mare kuro da wuri da wazana da wuri awar kuma sai kina lan gurgar tsuru mun gana
0: ai da
2: kike yi da kira ko ni lai ku kala ban da dinaro mun kala ko ni yi da mare kiro to ya war ko duru war kina da kuma kina na mu da mu gana
0: yo sandi kala ya kuzo du
2: a sai mari da kuma ga je mana ni ma girin da dira da yo go sai kuma da kwala ni kuro kin ma ga a girin da dira kira a wala yo do kuma kuma wata kwala ni
0: ai yo fani mi ali mana crown dar bare duna duna mana lari ma am kurai ci masa kina ba akwa diyo loyi la sai nyaye ro gana shi toro akwa ya maturo le no yo karun da ne nyetsu je zai ba
2: a karun da nyetsu je zai ma wadere ki yin so ko dai kwan da ya ko mara ba shi ro kuma da ro ni sai kuma shi ki ya duniya kwar su ya kuma su ni ma sai wari kwan da na grajir kure ne no akwa bai ba ya dare
0: yo kuma shi zan di kurawo biya kam kawa ma shi makrawo kurawo dai kurai jire ma kuma ba fa suna
2: a kuma shi da girma da yo san da yo da har kurawo dai za da sai no sai
0: yo da anda kudin mina yo dai manare ugi nyo jawo ikin go wakil na nafsuna fanuma asunuma
1: manan din chatta musu laidin su chalo shiro bayanzu kamilo nyoro
0: gila dai te danya skina wane duno san dure leo nime ko limi wane san dure leo nime ko limi go nyoro bayanzu din amejono awu duno fanuma
1: manan zuri india kristina
0: ya kristina
1: ngai wono bro hawallin pero adungu sana wono
0: Arsiwa shiwa renje sinimya
1: Ah ngenje sin Shiwa na ngira kringe suma karu yana Pero adungu zana wono Kuruman zukin indi med ngai wono kuruman wai wandi mari wai kuma pero kuma ir kira uno sadi ba sai kam kuna wande wai shi tuduma da fursiro kam gare din yajin
0: kam gare din yajin kuru sai ya gana shauza hudugulma dai kuma sai ringu zana wande fursila kam gare gani yero
1: wallahi ngunyenyi
0: nguni wirsiringa ne kuma ubuzuna fani mi a crowd don buroi jire riba san bade kuma kam kawa
1: zaman kuren panir zaman kuren zaman 19 sanctuary man crowd body crowd din ku sora sadin bare kawai fato lalle ne miya da kamu nyiro saudi na na min turon jin melan sayiro da za peru ata da har napsa cikin mai sodutu a wangayya beya ba so napsa katen zan a wasara na so mana zayin bawo am kura kure da mana da fanzaya no zana kakande so kakarinde so sai awu kura gul zayin dunoti mana
0: kuma zaman ne rona kashe kuma awu don shi guzuna da tawuri miya da korola
1: fa yau zaman kuma yayi ayi men crowd kuna baro shagonum da ne putu yiro kinin gadi win
0: yo shi to ma dia shi to ma ro kwalen yen kam do ko ma turo dia le no shi ne kawo ma
1: kawo ma turo le no kam gade isha opportunity la fandum let come and isha gozin ya dejin ai sidin
0: ai ai sidin
1: a pima sidin ba wani mare command ya kadar zunyi
0: are dai buro
1: she wani command ya shiro kamun zuga dai na giden kurzuna ai ai men yi peron nam num konga har sa usa arak sa me wuro har sha grenum har kumur sonum tenu am dajin
0: dai jo tenu am dajin yayi
1: amma shi kon ga ma afane do safi da safi su tana man shiro tarizuna kura gulzain bana amma fero da safi akad samiro zuwa fiaka wulaleja sun ziyarwa sun bari
0: fiaka claro le ya
1: ah yarwa sun barin bozan yo ayen na sun
0: gure
1: opportunity so andina ayen wangina sakurtu na kadango ya bulalan am gare sai asarana isa wazana tudin busa greza da renzu isa sai anya sai ba har sa fideo sasadin
0: lo sasadin yo le tudu maru yo shiro taduwa ngoriya wa isimi har kam lagare fandu kana shi gulmina
1: gulzain am kuranu mai gulzain
0: am kuranu yi gulmina
1: wani mai gulinyin wani kwami son awu mate arfandimi nyari nyikonga uwaru ukamu kinin gai kori adide su kinyiro kanadi ikina ala awo matrolen mamadin nyiro kamande yace kur nyiro ala kamwa ko zina herra ma nyiro ci uye ba kwa fandikna
0: ari ari mariyo gairi shi gullan magana hangal zubojin yonda am
1: asiri maro kuradi mai gulzaindi am kuradi mai gulzaindi
0: am kuradi gulzairo da shi biya faduzi hawarro sami sami fandu kai awo yar monjin ba su sabsinar ma ko zuka yona ba ma nyenya dima
1: yo pal mbiye karun guro wa zina ma bula gare kuna ma sole zuke do in wai kuna da mazu isina kusan san zinda u bula do le zina da san za ara kutulur masu tuna na ba awo ya fero iso awa fero iso kijiro fanzai ba fero puro ikum naptu ngo kuru amsha sarana kadambi adei shiro ku are are are sai a a u awo matrole ngana rufandiki awo matrole ngana rufandiki kam gare fandi miya nyane kamar shi alamanna
0: shi shi ma gulzu
1: shi ma ne gulzu kamar alamanna fero dai shi ba ma rusukin gatin bai dero wai har para para tinaro kam gare ne ne awo ne har duri usataro yo aka ya gullun mono wono peron gila mai kam gare sha surana isu gulona karab da wartukuna amni kurayiro are tin isana e paka paka suro kin tau inen ai so bata moza im nyand taro do lezu manum bin zu mazna madin kedo im nya fero den sana wai sha yauda razana are yaudar shi ma ne cin zun
0: are shi ma cin zun fani
1: adal ba kon gaye da wai shi ma wai yau sha yau da rada
0: da ne gana nyen ne ro kuma da wakil zero ayi shi an da gana lamana zu assalamu alaikum da gile a wamdu gana hudu ne radio num du na duma rajin
4: ma di ma rajin
0: ndu ko num du gila su limba alama gana ko num du hamme nyada alama madu ko no madu suluna man bayan do kuma jiri ya gana ya ganse alama zu konnu kazana na sha do zero ya rasu
1: nya ngoda
0: ko ami sonna assalamu alaikum assalamu alaikum
4: alaikum salam
0: nam dumana jin
4: abu fa do koro ngora mari
0: gila bu sheku shero faraskaram de balbal citiburi ne nyi ko wakil do zero ya ro walimin maudu de krinuma
4: ado
0: amazo yana
4: ya
0: gantsi rezoro ngawu
1: takana
0: kuma kawo na shado ya gana ya gantsi ngawu duro isimin do andero kanun me bayandi me kuma misallo nyima nya tawajima letuin crowndo taida zuma duna zuna na sha ladin am kuramai ba ci sakina do nye lenum toro kawa manum isimya lamar do nyaye kwa loktu ba lai sitana lumbula ronuma din nyilar de yamba au nyibula din ba do alamaram sami sami lan totolan hwanimin shi kam gare maga ana alamaram kam ga dero go asarinne awo mar mo jumba no sammon matur ma kwallum kadim na banya ar man dubtina ma ayi europa ni min abidimin
4: dole karun zatin mana
0: karunum zatin yo le sandina sha do
4: oro karo e kike ne borwan wato cewa shi wuran sadin bawo
0: aruma wado e kuma do bayan do kuma da fanya ra yana ma aruma na san dinasha akla ya kai den broman sha dimba wala broman sha jeni min bulala sulu kwalja kam murama be chama goni min
4: ah borwan kam do sura nan be wato cewa da wa ran karo ya waro ko maro ko jila kam bai waro ko ya ko jin gore cewa to kokoro lucho bularo ngai wato kam la su ya alama da shara ta ma maro jin bai yayi
0: ya gana gode ya gudu na kam da rama bayo
1: kam rai mana rige pelan kwaltire shi awadu nuwa gulzan nuwa da tindiya futu iman mu injin bare
0: to anuma washa
1: kuruman aya menye hakun dero gawin nam ne ne sa ka daro grenye isu kur waltu fero sa amen uskunna waltu rawanu Shiburoi mari shafato lan jibgenu kwallua buro ziba tuma jianzi gade duzu dinaro sikina. Ndara ronzi sikin. Adu sori dengu uzuro kuma pero akuma yedi se ishon za wabawu let command isha paka paka roti di letin.
0: Banyi panuwa?
4: Mala wete nguna mate alza na wala ambi kula wabawu su kula
0: yusuri. Yo, taida nyinyuro askiri nena wakilu wakilu zairu ae. Lektu bugoru maja lektu alamboturo to panuwa ashe. Awo laba jimba wano. Like, kam kawo toro za kawo za majin su lezina do. Awo arika shiro di mene. Butu buro nya kwa kila ini.
1: Digi, ay toro aka wadu mazu isi. Toro aka wadu mazu isi ima. Kira ushima anu ma last thing si di mba wanya.
0: Toro aka wadu
1: biro. Awo su kirada. Shiro mindu kira udigi nya za labui. Nya di waman. Kauni awo di maro kira u manalan. Pero ayeje. Pero enya manalan yozori. Shigi ya kira u.
0: Yo. Awo laba mamu jimba.
1: Awo laba mamu jimba.
0: Yo are che na sharo kuma toro ka wade ro gana da
1: kuma kuna ba ma jiriro pero do awusrana yumi mi
0: buru awusrana shiro istroni yoye sdau krawo yeden
1: krawo duna ta ida zamani krawo ma min yiro neira uwaru gozi chai wane uro chiro nim gaden gadero awushima da ta min balle ma kun shiro surprise ladi napsina do shala isum gwanum nerum outin laralu
0: ba mara gare wa zana gala da jare mi kirin su da so wanda zan dure da so kallu da ku da sana le broken awal mer ma fulai fal mallai ne dai ya gana ya gansa bayan albara su kizu ina da ji gurin mawdu ne da kirin nuwan da ci tibirin so sana ne kindimi da diyor wa mana da premier da ji futu nan dai a wadon bayan no su dina kuru are ma bayan do jami botu sai gasa wakila do zai rawai a wa fallai ne san na so irin andiro dai bayan do so nanawin a wanda mawdu ne da kala koroi dai kan rasa ni na sha andison kala kere meji ade ma zai rawa sai den meji harami karin tun deso hutun ndiro bro yon makana ade wande san dure deno ko lido ngo plein de tamtam ma linya krinya sha ndiro diol waya mana ida premier leon andia krin sano

0: gila zauro harami kirintu ndeso wande nande akan yesde gozi ndara son kronu gila mita piskus kunu da uwa fellanzu fm ya paraskram de tamtam ma paraskram do bal bal chitu budi nuye sana ne broken awal me ba boro wace na sana de kundi menan de rodi wolwa mana da pri menan de botu ndoso ay tagat kun gila maudu de ne maudu de shima ay magare ni ni zero ni na sharatu majim beji cikuma dutuwa aya yana so ba napsuna crown do duna zuna nasha aladin amkura mai mana do ciya sakina do nye tarwa kawa mani minnum buladu pallum aw lardu do kon liyam nya sami sami lan nye tot majim duma awala shiro wakajin crown mandala gari son duna she alamaram shiro nya zaine son beji kawa tarwa kawa ma matnye wan pallum lardu aw buladu karim olona ba dio masudina hawar bangam nya ayero fani min aduna sharo nyi zero da shi sandi clerk de yole nye taman buroman crown or sami samia jeni min do su dubla rupal ja kam mum gade beji goni minno la abio alo nan diro paraskram la do ni daga gen ya gana ya gansia na shado clerk so edin ba en za sinna da ni na shado zero ay den diro wa mana ida fandi andiro ba en so palla india so sanna wala andiro clerk mo tum yiramin nan bejiwa ka audio wa mana ida gaino tuma edin na zero ada kamaro kada sande chidan mana bero so nda diwal waya mana ede ala mazu faras karam du futu nyo bro ibun ngade tamang kade ngade ngana modu du wuri ma tapsha ringa chida fa ndimi ngana wuri ma dan nda ar mar go nyolo assalamu alaikum go wotu laga na
1: ndaro
0: nda patu kuliwa ndaro
1: sai aka da sawai maga wazuna de
0: abidro
1: ya a wata ka sawa zade sha ko zule zuna de Lezi suna da kawai haba kan su sawai da bala fasu dina yi.
0: Njuma na jindo kuma yi ga.
1: Aisha bayan kwata su.
0: Aisha bayan kwata sawa amdo abi waka zin wari.
1: Saka ga ma za da kana wani sako zin bala gidan da suna da. Ka ga ma zai suna da kawai da fasu da sawai da mana zunyo.
0: Shi zairo da Allah sa da su sawa amdo mana zunyo.
1: Ah.
0: Amma sa bro legend din sande cikuma so tuna lenge toro aka wa mangi iska nya la sai no.
1: Kada tuna gaido.
0: Yo da shi.
1: Ma ya tsatta magana dai. Wai fanzan shi ba fiye da waga da su.
0: Are awo ya ga na yi rugu duna ro anye klaron dubci mola. Yo shi yo da shi shi ai sidi. Shi lar sadu.
1: Shi sa wai ran?
0: Ah.
1: Sai kai ne wannan ko an saka kamin da tan kidan su da ka mai dai go za sha kwallara sidi.
0: To ba na ma. Are ko yo shi da ran so ndu su na la sidi do.
1: Ya suri dai, ka kami da sanar da ta kwallara sido.
0: Shi dai ta kwallara ga wani.
1: Da ana sai da ta sudin su.
0: Ari na sharin, amma afi ma wa kazi ai mai ngo dalin zai gulzi biya fatawa yanzu ana ilan shiro. Pero ma za gulono la awla she dalin zula falla India me yo.
1: A dalin zuba dai, kawai Sulaiman ne mai da shi ma da gulono. Ya ne mai shi wa su dukin shi gulara.
0: Ari aw ya ganar guduna ari sai ni malle za la ari kawar maza isa sandi buro ido nafsa yamba le za gare maza isa ndida yi tawo dungo zahir fal masu duna ari da jinda zero zero ayen da fal gaya andiro bayina su dungo sandi kila ka misal la makara sa na sawa daro wazana yo buro kum awwali man zero taran zamar wazana sana shi le zuka riyo na ku ba
2: shi da dana so kon ga malin sadin fero agrizan fero rosa aw suka fero ade da renzo du walta kam gare so wanda ya bariyo broza already gare da duzana wani na intra ma bumrum tama aw ku ye dile rajejin bagul sana
0: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: wa rahmatullahi taala wa barakatuh ba san dar do kilewa
0: nda ba do kilewa
3: ala korikin do yankara ko wallahi
0: gila masha Allah abiya ndero kudum do
3: baka bazan yi gire kuma hangal dira ma zamno sai zo le arali
0: kuma nduma na jin do do munyi ni yo
3: umar alaja man ma jin ba zo gomna bolo rikula
0: yo wurma awr wa jab suna ngana rubutulo yinya
3: yawa ni to lamu gina ma zamno ma zo le ara ora sanang man kuma gida sai ma bula gajiro ne ko na ma ya ari wa gone rozuza
0: yo to ngo mana buni sai su duna dia kala hamiro
3: aha wallahi bazan wallahi sai ma wallahi zuba ja
2: Allah shira zasu har kon garo waille ni mane buro man na min ba ma airo isin buro manajum
3: kam
2: buro man isin na min ba ma sai wurtuke yanya churu kwa
3: bazan kam
2: balle ha
0: danelo danelo she mai zuba
3: san marawa kam turo bula man niro wadi kana niya gareba gunda shira amduro kuturu tulur da tuna legenda tara yanum kuna man yiru tagani matine ba san forom kani wora na yokum yoro
0: kurzo
3: wallahi burama ya tarani bura sarama wallahi yo dara nya zuzo ne nan kuna ma da riwa do
0: yo buroman
3: adin
0: na sharo kuma
3: buroman furkan gale la nan
0: umar ne fan ina
3: ya fai umar umar bari zara ro urala kini zakoro
0: ah kurzo man na
3: ala na kasoro
0: ale nyiri lene ko
3: mane na marura bari zana rala ji da koro urkara ya furun tira
0: lene ko mane are ya wara nyiro la lene min nomna lene wara nyiro
3: ah ya gare la ya mara nyiro umar wa zuna urala ji da koro nyiro gundara
0: are na sharo koro ka na maro bai koro ka na ro bai she na dia
3: puraman ba san zera da dai ro lene namun kuma to lene tun ya le gena na ngalota kisuru ngaro ko zin buraman amza da wardana buroman dawri za
0: yo sai buroman a da dawr da nafsa nan beji
3: buroman wallahi dawr da na kin tafal in jara filin ba ala ziya ya fanjin
0: to ba numa
3: a duru ma ari ro mana ne buroman hangal zura bice ga Allah wali asara mi duk zai la
2: ba kamiro
3: kam suro
2: ba ala ne
3: buroman karo aman go tuwa ma aman go tuwa ma yoro ko tur tulur do tura le gin na
2: re wa ne do wa fani do
3: wa fani sumu ya na tuna reta waye tikakin sun wande ne nan bula garen nan nan kona man mun zagon batire ba zan no way to escape
2: hanido buroman
0: ba gomna e wande so dure de on me kolimi do ngo ya garanti a wala bai
2: mun zu do buroman shi ta da de neiran zu u gna ta ba da airo le zu klan zu chiko a wada rannun ba da abisuk le num kalam chikum ufero adama sai a jam gna de kam me nan zu neira u bai sun yanya jin shi hangal num din darai
0: a fani mi dai
2: kwalzi isi im ne zu kuna da masu chip da wata ishin ba
0: yo ne fani mi mana da ma shi kuma ban gwamnati da nado ka ande koro ka ando maro isna su yi faras garan nan maudu du sandi zai ruware ro koro dina ne kila kire ro koro dina sandi zai ruware le zana da awatir fanga zana da isana da basa nar fanga da ma ayi sadin abi katabo gozain dai kuru ne dai chaman broman letundor kambaya shawar ma yakun kararo tuluya
2: kamu karau zawari kambaye gi opportunity fallo ishin shikinin galan so fallo ishin fall an isin ya kono ma pres kono ma
0: aya no mi shin baro waltu yo
2: hey kolevia
0: yo ne arzo imbe ayi wannan karone dai garala
2: rum ya kan bosoro le za kuna maza sai kam gare ni azai nyiro buron yau da razana ma da faton nafkatar karun mun butafti ma zai ron burai lota sir har durin su sanyi sir fato ya amsai ha
0: kai ya zoro arabi kristi da zo lokta de ba buro ce zuna da ji fito bayan da alamar zudu kamilo fantuna na sha dosa di zai ruwa san di kla kada so kla kisan ne wakil da sunan jin hawartar tedin nan beji san di zai ruwa suron jim hawartar ta yin sandi wakil da baya ai amma son nayi kamilo bayan da andiro sasadina ruwa da ma na chado sandi klakda sandi zai ruwa da so kwa mi son ci kuma da tutiro rukin sandi ngai san chaman buroma yokum shalle kamu na gare mbe yada ngai san
2: shikan yaro shayo
0: yo ngai san ba ne ya da ji kuru sandi zai ruwa isa ya kiji fan zai ba zai so na rami kurtin da so to mai dinna first gram da tamtam mallan nan da tamtam tuwai kuru ade ma kurno tuwai Allah da rai da jiran first gram da da kashe su sawan jira ba banaza nan da first gram da ta gadu kana rata na so ku sato ne ya ga na ya ganzi wakil do sandi kila ya ke to mai na wata nya don ya isu mandir bayan da dimino
2: insha Allah
0: da jibu kilai nan da first gram da don ya ta gadu kina ro injiniya ne don ko ni hapsu ade ma fule ki jiki nan da su first gram da nan da rai ta gadu kina ro wa nan da sai lokto huya

0: Gila, masha Allah. Karantu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So, tusuru. Usu andi akarantu roka mami ala handa fela paraskram de taman kare kasuye. Paraskram do ni kasuwa liwa wa giljin ma daraswan ni yi musulan nandiro tawartana itakatin maturo suuduna. Sui ibunu tejani kondwa nandiro paraskram da huma itakat kitchen. Paraskram do lan sanan de burosalaki lan kasuwa do ni kawo falte duro lenye. Dalalar da Amurka da kalanira to fallin yar yakkan filarin lan fallate biskaro riyal doni larbara larda Saudi Arabia da kalanira yar yakkan fitulurin fallate sai fa doni blamashi ma ade kalanira du indin yar yakkan fidun lan fallate a karantu ndarason kalamita fisko uskun no da uwa fellansi efemilan paraskram doni taman kare kasu ne da nindiro ishin zawalu ya mana super uskufal teular fal uskufal teorak super tilan nande gawranu andiro fraskram dilan tamandoni kare soda kunui na shadoni kandaw fetrelini ya tamangana lokto allan haya doni taman kandaw fetredina karantu soilan a jenyen dalil doni kuma shi taman kandaw fetrede fardun nafsana ma kariyu doni namkate larde iranna lardunin Israel ya Amerika ya ma adu niske fondo badi tinalan kasu dina ya dilan tamando ni kanda fetere de Egypt sirin ayye a zahiro fato a kanda we doni suro bulayero adinu kilen za ya dilan tamando zipt badi zinawa awada saman garanu andiro faras karam dilan bonu kulsawe nasha doni shi gas doni budi tete te rolenye she surkawa adilan farz nafsana ayi tamanda nga wujin la na buraidima she nduye kamdoni surkawa adilan kasu sudina andirbenna haz sibullar sibulpal odio indi sibullar rakete odineranu gawe sui ibnu tajani kondwa umana ndirbaras kamdoni taman kare kasuye kweda itagat kitchen sabonya karantu sundwa na dawa adema awodoni nande kasun zatiwa madaso ndiro bayan kuno kasarata rafaras kram dore taman kare kasu ya adu kazidoni kasu suida notwa taman da amsu da shumanum nadoni niskiya na denum diwa kondwa de shima unganza tana assalamu alaikum
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: na'am duka la zawalin
1: ba muna tujani umar habib ngoro gambore wajil karafana da doktoran tuwe
0: ngila umar habib nya kirinyan prasgram taban kariya kasu ayye taban ayin kara
1: taban kariya kasu ala andira kiskezu
0: ami ya rabbi
1: na sha te tiryare ala baras gana la niske su dina de
0: na'am ndawin dawro lono
1: yo kuma NNCC don it in the so living to the napala over the romale oti burona kuma lita fetre fallar buron naira dokolin yarya kan titulur lokon nan zan sala titulur lokon marale zana dokolin yarya kan titulur lokon marale zana amma kuma nan zan iska marayo kana dokolin yarya kan
0: naira titulur lokon one da buluto
1: yawa bulutuna do fallin yar yakan amma yau kuma shi kuma ga filin su kai kuma shi na living testi a shafan bai fatakin da la bugin da karzana har tire nan zan furan do fallin yar jiwon mara le zan amma kuma sai nan zan do fallin yar yakan filio yau da shi ai niske to wannan da
0: nam amma kwai man na kuma burai kawo kriudu baditin duro walte
1: walte walte
0: ngela ni rasu
1: yo kuruman a wambe inji done kuma shi kuma sola inji sa tren be batrai are shi kuma ro ti sau bagaro ti au bagaro ne sau baballe ya la inji kuma are litan zu fallo naira du fallo ta salari amma lita u be naira du u lita dio be naira du inji inji shi ma are kai awa batar done ngai sola zo talan kizen be pulutia
0: namji batare
1: inji ba tare da
0: ngala askar ne
1: ne kasun da gambar ruwa iska kamara biska bunye kiriya da kamara shi karfata mai tai da zaga na maskala in di filmi na kai tana biya farak ballo ta naira to kallin ya tulo ne
0: na ta da shi kin sha ba dizo
1: a gana kin sha ba dizo na zauro kuma biya mai rusariya ta katakata isha yarin a cika ma kasun da gambar ruwa alabara su ku butubur sa sha a wazana isin yomin dia
0: ngala banna ta lage shi
1: a wala suwa sai saudin suwa saudi har da bodin a wa suron jiya kaman ana kwalla banna tin ba kankara ya tuna ngana kalaro ga na fiki zai na dai
0: ngala
1: kura ma har da to kallin yar tulare kuru kamudo je in be ga na far kura ma har shi ya naira do kallin yar wona bai do kallin bai ala bara su to
0: ngala askarin yana yar tai dan amin ya rabbal alamin Umar Habib Ngoro Gambore kasa da Monyoro ta danyen askarin yana taman awa gade gade andiro bayan zina a 00 fal audio indi 00 arak dio 0 fal usku fal dio arak 0. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Naam dukala zaule
2: ala nguro ba wonde je ni kanaga
0: la le oshi ba modu alo na nda bo
2: na ga murun ya bo ko
0: modu ngila ai taman kariya ai
2: a tere taman kariya kare kare ya lo ngulli ngulli kaman lebo naira du meudiyeri wa ya lo taman naira du hindi
0: buunzu ba modu alo botum gab kamgat muskafa.

0: mamrila andia bom gila askrin yana nyuro aye taman kariyaye
1: taman kariyaye da kuma kan daure ce ta yare kurma na kai ka kuri da gudu tinda da wazuna hanum kurma yana ji ma da walta da ganala duwan waltin ba awa sanin din waltiya ye ina ji ma da ganala ka kan daure in zutsa ande reason ayin da lokta amma shi ya de kuma ganga zare kawo da kai rubu da tinya da zika biyu suna haru kana waltina kuma kana dola titular engine dugu titular dugu video uskuna wannan yo har kuma kawo na kai rubu da tinya
0: yo
1: ni kuma na la yarwa har man kawo zuciya isu ande ma muriya sare na zinde imlan kawo ma malam do gayen
0: yo
1: har mana kaso dina ye
0: yo amma misalo ba ndati nzo end
1: bar tin zuwa inda hawar sanga ya kamla waya la sangona ya tin gozin kamla internet tin kiro kasu dina ya hadi ai kuma da kuwa da maro tro awa fallan ci wono ma arata sa sarai ar mari nan adal bai suron kara
0: gila amma nya sun na rollo no ma loktum bi ko ay man falti kuma duro
1: falti kuma duro amma sanirin ba faltina na tayro dola titular engine awla gana la arsimana broido
0: ngila
1: amazia gana looked by ya gutti are gare gare
0: ngila askon yana nyoro wishe kasadro jaminde hukuma na mamuri karantu faraskram doni taman kare kasuwe lenye tusu walk to gana la lan waltin waltia faraskram da koye koye super usko paltio lar fal usko faltio arakasabra.

0: kila masha Allah karantu fulai adin da ramaga dangai nan da shin da rasun kilami ta fiskus kun no da uwa fella FM Milan press cram da ne taman kariya kasu yanan karantu press cram da goye koyen boto karantu sai jen class ful usko faljiyo la falsku faljiyo baraka sifir au sifir la sifir fal audio indi sifir la baraka jiyo dinan safan dugawe a da rasun da ana dawa taman da ne kariya da ne liwan zuwa ro kwa bariyana bikaina a zonde de kwa kata super uskupal diola fal usku fal dio arak super makam la zonde gana zonde kam gan usku fal di ma ultini gay super uskupal diola fal usku fal dio arak super au super lar super fal u dio indis fal lar arak Jodinyar nan paraskram duro gamin darason kilometer dana zondida mashola muskofondia waltuno andia bono super uskopal diolar fal uskof dio arak super au super lars bro fal u dio indis fal arak dio assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Naam, nya ko ne mun gana Hamid zo mun gana kutu.
1: Fatima Malajin.
0: Fatima Ngoroyin.
1: Wanje ba da wale.
0: Naam, taman kare ka su rugama.
1: Baban jani kare ka je ada sai da ba ce gin.
0: Aiwa zo ne.
1: Wallahi na tin sha biya. Loyaro ne ni ya fanye kare ka je ada gauro.
0: Aizo aizo tira.
1: Gapya paron go buron tinan zalin du engineer on lakarma du yakoro wallan
0: yaro ganaza
1: ah de hawiyen ga karma kilo ne radu
0: du dau
1: puro wallan
0: duro wallan buron dau
1: buron du yakenyar on
0: kire dun yaro de ganata
1: ah kire ka kaje ar zauro ke jan karma ga an fare lo fa fare ne kuma na kaje sai roma za ya babun ke jan zauro ga na fare
0: yo ada kuma kwaso ne
1: ah ne
0: ajaba
1: wa ya zauro ga na fare kaje jirin gulati ne a jirin mashin fanti to
0: ayo mashin fanti ya muwa
1: ayo shi man an gidawo
0: yo gaya
1: niya kaje da shi mere babun su jani jam ya bare
0: kuma biya nya sun gina rollon ma wanda ka wuri gana rasadi kuwa
1: waye gana rasadi
0: yo inda kasuduru ay gullimin kasuduru ay gullin taman da wanda sa rayu
1: kasuduri sai yana gozain din kare da isha mun son garo zaure shi sai
0: gaya gullin
1: Ah,
0: shi kuma ganin dulula dim gare insha Allah niske a fondo iso no ata so ba.
1: Ba da babu rinci jani, ya so ka so ya da man dai la ya ko zuna akai dai ma amma dai abutu da ba ja waja so le na tsari.
0: Ajaba Allah sasa.
1: Amin.
0: Ngala ni askon yana ya Fatima ngoro gonye. Tawan kaji farzuna cijin non. Kwa kwaso du taman au kawo kaje da sarawon du miyo mai aliyu kan tawo ni min ma du findi aro de won go ya Fatima assalamu alaikum yawa au mal zauro shilan na au mal burduna mangla ndukula zaule ngala mama citibir min yi da ayo nya ka ja kin eh
2: angal le da na la mar shi ma
0: abin yi nya ka ja kin zo ko da lawa labari ne ma ngala askrin yana jira eh faras karab dori ta man kare ka su ya tarasan kilometa fesku uskun da uwa pelanse e pemela Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Na'am, dukila zaule.
3: Ba wani tunan Umar Habib Ngora Gambore ne ma.
0: Ngila Umar Habib ne karinya.
3: Ah, ke tumbin ne cewa ka ji sarmaya sanda a muradazu.
0: Yo, ngila, ngaiya.
3: wujir foro sai ma yasaka
0: yo kwa fanye
3: ayo dole dawartire gana nisken beya kwa dore za kan bai duniya sai
0: ran ga araba nan su
3: Allahumma amin a wa shi kuma rogugan da shi kuma krimi ya da kasun da gambore naira a du'ura ta saladin amma shi guga kunne kuma shi ka babban lailan shi philips donin gilla ma da naira dofin din lokawun
0: na'am
3: amma shi guga gare gabsuna manga sonin sofana sanet to naira dumian indin
0: for
3: dumian ya yaje a yo risho mbe kuma risho la mbe a konuro la sime angai a faranti ya dai kana klase shi kunna ja biriyam jim a pimya dimin mare a oboro sa yo kana angai falma da naira dujion kai ko kutu wannan sa kike yi da tsana kuma shi naira dujion wuri amma shin di killata mare naira dufin din da kowun a oboro na shi naira shi dume wuri din da yin gida ala andira kaskiyar
0: amin ya rabin yi raskar yana umar habib karanta mali ya san biyar sai an dara son kilami tafis ko uskun nun dawowa karni assalamu alaikum
4: wa alaikum salam dawa cikin ya babu niki gani
0: kulewa su le yin dukkala zaune
4: bagu da suke na riko falin nan ba karkara ne turke
0: nan bagu da sun ya karnya
4: a wuri ai ma farashi au tamanin jira jira ya gutse kana ba awa ngai kala na ta to shi kuma kan kawo so dani sa da so dinin ya san shi ya yi to ma gule ha ta me wai kullun to rafi lafiya ta
0: to da awa ja shilan faida tin dia
4: a da kan kawo kuma kan ji mari kan sallare shi do ne gana kullun kuma ma da tun yare din so tun yan shi so a tun yan din shi
0: shaka dai
4: in gala ma da a kuma shi ta sallodi ne do ne ban tarfe ma ga company ngala ma hare duniyar arakan san kitab ne mara wa kan yana rike
0: duniyar arakan
4: ngala ma rike na yo shi ya mara mariya mariya ngala ma ga turu kan talti ma kuma tera ye abona dai talla zai ma hare la duniyar arakan la duniyar tilire ke kuma are ro lono
0: ayan ga ro fardu da ro gana nafsu na rafa inda
4: a ce kuma buron na ta kai kare din yuni na re kuma re abuna ya ku yuni na re kuma din yuni na walon
0: ajaba
4: da buron na ra du fal tun yan
0: ninga din ma chotto nafsi ya lando ga ida a wanda ya ta
4: ya kuma din ya da alama ku ta yo a wudu ki tari din na re bare ba ko tam bilama so am tore mana mana sai kala kala din kuma alama da ga na la chotto kuma nuju
0: so ana ala andira suka
4: ai kuma din ala afu tutu
0: amin
4: taji masare da suka ta mai na era yer tulu strong gure to dan na amla zan gal zaran dan angala da sai yer su har ma da
0: ade
4: suka ta su ne mai na era yer ara to da ke tale din amma buran na sai yer biyan su so yer ga wala so tale din
0: jure nda masar ga yin gamdu din
4: na'am
0: masar gamdu din da wuro lono
4: masar gamdu ai shi dai korke fa ni dan so tilan intidan ne ba biya ngai awa tar ma sha yanzu magani ne zuwa da tauriya
0: jure
4: ta kun ba na tarji a honye ne a honye
0: askir yana jira
4: so sai kana da hafta bude zina kam so da za ki ga na nan gala musu dai kiki ma wallo na ma tsware to wanda ya furan duniya yana rakin su zuwa da kama su
0: dunda rolon dundao dundao so rolono
4: dindi so
0: yo
4: ade ya mapura na duniya na rakan da kawo mawo me ko dana arman yo shi kuma bun zu fura mare na era du dat salasa ne na so ke le ona buran du kin dikin ri so a wala so amna ga mu tura wala na ma shi to wanda ko din shi ya dai
0: shabana jan
4: kuma tala bun a insha Allah ala maran da ga na bana
0: so ana ala hafsa ai dalilu roci jinu no ngala askrin yana nyara ba gudu su anguro doni simari bole sifir uskufaltiyo la fal uskufaltiyo arak sifir te danye nantiro askrin yana kala kasatin doyla faraskram doni taman karya kasu ya darasun kilamita pisko uskun nuda uwa filanze FM faraskram doni taman karya kasu ya darasan kalami ta fisku uskun nan da
5: wa
0: alaikum salam
5: na mun da dukkan
0: kalewa sule
5: ba usman yare
0: ba usman
5: kiran taman ya ka su
0: ade ba usman da kariya
5: da yana tambaye
0: amin ya rabbi
5: da na da inji shura zanan yayin da
0: na'am Sai kam kafa lokacin da fuya.

sauro har mi karantun da so disco da tuma ngina technician dede le zuma zu isna u engineer dede ya gulle na da hasan kan ma ko zero clock zuksina da jituma irina nan da clock zu nuwa ma sonna yawo huro yake nan beji sanduna ma andi anan dia so roko lenye awari de isha har mi karantun da so hasan kan nan da rafar scrum tamtam ma da gozu kazin amma bro kin awwal menun fulaido tamtam ma iman sharbe beji da jarami karantun da so ni da shuwa da fanin bar wallo no yayi shi play ya da crow ma zuro ya onoro tamayi din na beji au ne ndi sama ga rokunin da jingo player da nan da kai ne kolliya au kille kolliya lenye au san dina rufuro yake shin glass ya san kan waltisha